0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ba sauraro barkamu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ne ke muku marhaba bikum a zangon farko ne da shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Kuma Allah libo mu ne a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen radio abokan hulɗarmu a sassan Afirka. Bayan sha labaran duniya a cikin shirin sharhunan bayan labarai za a ji yadda a Nijar amfanin gona ke cikin barazana a wasu yankunan karkara a yankin da magaram saboda ɓullar tsuntsaye. Sannan za a ji halin da ɗaruruwan yara ke ciki a Soita da ke Spain inda aka samu kwararar dubban bakin haure a baya-bayan nan. A rahotonmu na kundin 'yan mata kuwa za a ji rawar da iyaye mata ke takawa a Najeriya wajen zaɓawa 'ya'ya mata da suka kammala karatun sakandare fannin da suke son su karanta a jami'a. Akwai sharhunan jaridun Jamus a kan nahiyarmu ta Afirka har ma da ƙarin wasu rahotannin duka cikin shirin sharhunan bayan labaran waɗanda za mu kawo bayan na fara sanar da ku halin da muka wayi gari.
0: DW labarun duniya.
1: Sabon yakin kasuwanci ya barke a tsakanin Amurka da Canada. Iran ta yi kwakwaran kashedi ga kasashen da za su goyi bayan shirin Amurka na shaƙe tattalin arzikinta. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.9 ta afku a kusa da birnin Tokyo fadar gwamnatin Japan. Firaministan Canada Mark Carney ya sanar da ɗaukar waɗansu matakan ramuwar gayya kan kayayyakin Amurka. Bayan ya ƙi amincewa da abin da ya kira mummunar yarjejeniyar kasuwanci da Washington ta gabatar. Sai dai nan take Amurkar ta yi barazanar ɗaukar ƙarin waɗansu matakai. Matakan na Canada za su shafi farin ƙarfe da kayayyaki danginsu madara da masana'antar buga takarda da injinan noma gami da kayayyakin lantarki. Kuma za su fara aiki ne daga ranar 8 ga watan Satumba da ke tafe kamar yadda Carney ya bayyana a wani taron manema labarai. Firaministan ya ce adadin ƙarin harajin da Canada za ta ƙaƙaba zai zo daidai da harajin custom ɗin da Amurka ta fara aiwatarwa a jiya Asabar kan kayayyakin ƙasarta da darajarsu ta kai kusan dala biliyan 20 ciki har da siminti da sandunan wasan hoke. Jim kaɗan bayan wannan sanarwa, babban mai shiga tsakani na Amurka, Jamison Greer, ya shaidawa gidan talabijin na Fox News cewa Washington za ta mayar wa Canada da martani, amma bai yi cikakken bayani game da sabbin matakan ba, sannan ya kuma ce babu wani sabon zagayen tattaunawa da ƙasashen biyu maƙwabta suka tsare a nan gaba. Sakataren Majalisar Koli ta Tsaron Iran Mohsen Rezai ya yi gargaɗin cewa duk ƙasar da ta yi kuskuren shiga cikin jerin ƙasashen da za su biye wa Amurka wajen shaƙe wuyan tattalin arzikin ƙasarsa za a ɗauke su a matsayin maƙiya kuma abokan gaba. Mohsen Reza ya yi wannan wato furuci ne a gidan talabijin ɗin Iran a daren jiya Asabar, jim kaɗan bayan da Amurka ta sanar da ƙara tsaurara takunkuman tattalin arziki a kan ƙasar da nufin yi wa gwamnatin Iran matsin lamba. Rezai ya ce Iran na kira ga dukkan ƙasashen da ke makwabtaka da ita da sauran ƙasashen duniya da su guji shiga cikin abin da ya kira yakin tattalin arziki da Amurka ke wa ƙasarsa. Sannan ya yi gargaɗin cewa idan ƙasashen da abin ya shafa suka ƙi nisanta kansu daga Amurka, Iran za ta ɗauki matakai da za su cutar da muradinsu. Sakataren Majalisar Kolin ta Tsaron Iran ya ce kawo yanzu Iran ba ta kai hari kan wani muhimmin abin da ya shafi tattalin arzikin Amurka ba, domin har yanzu hare-harenta na taƙaita ne kawai kan sansanonin soji. Sai dai ya yi barazanar cewa idan har Amurka ta ƙaƙaba wa Iran takunkumin tattalin arziki, Iran ɗin za ta kai hari kan kamfanonin Amurka da na mai da sauran harkokin tattalin arziki da ke kusa da ƙasar da kuma wasu wurare. Reza ya kuma yi gargaɗin cewa idan shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauki wani mataki a kan Iran, to ba shakka faɗa a tsakanin ƙasashen biyu zai yi munin da ba a taɓa gani ba. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.9 ta afku a yankunan da ke kewaye da birnin Tokyo fadar gwamnatin Japan a safiyar yau Lahadi, inda mutane 37 suka samu raunuka a cewar hukumar kula da bala'o'i ta ƙasar. Hukumar kula da yanayi ta Japan ta ce girgizar ƙasar ta afku ne a cikin dare a yankin kudancin lardin Ibaraki da misalin ƙarfe 2 na dare agogon ƙasar, kuma ta kawo cikas ga zirga-zirgar jiragen ƙasa a safiyar Lahadin nan kamar yadda kamfanin sufurin jiragen ƙasa na gabashin ƙasar ya bayyana. Hukumar kula da yanayi ta Japan din ta yi gargadi gaban da yuwar samun zaftarewar kasa a yankin saboda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka samu a yankin a yammacin jiya Asabar sannan ƙarfin girgizar kasar ya kai zurfin kilometer 68 a ƙarƙashin kasa haka zalika hukumar ta kuma yi gargadin cewa akwai yuwar a ƙara samun ƙarin waɗansu manyan girgizar kasa da za su biyo baya a cikin kwanaki masu zuwa ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW Gwamnan jihar Sinaloa ta Mexico Ruben Roja Moya wanda Amurka ke nema bisa zargin safarar miyagun kwayoyi ya sanar da cewa a jiya Asabar zai sake ficewa daga mukamin sa bayan da gwamnatin kasar ta soki yadda ya koma bakin aiki ba zato ba tsammani Moja Moya dake zama dan majalisar Morena mai mulkin Mexico ya wallafa wani sako a shafin X inda ya nemi majalisar dokokin jihar da ta bashi izinin hutun wucin gadi da ba kayyade ba wanda zai iya wuce kwanaki 30 da wato dan siyasar mai shekaru 77 ya kasance gwamnan Sinaloa dake arewa maso yammacin Mexico tun a shekarar 2021 kuma ya fara kauracewa aikin sa ne a ranar 1 ga watan Mayun 2026 bayan da ofishin mai gabatar da kara na birnin New York ya nemi a kama shi tare da wato tare da mika shi ga Amurka domin fuskantar shari'a ana sa ran kusan mutane 10,000 za su fito zanga-zanga a ranar Lahadin nan a Sweden domin neman ƙarin matakan kare muhalli a cewar 'yan sanda da masu shirya zanga-zangar yayin da ya rage ƙasa da wata guda kafin babban zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar inda batun sauyin yanayi ke cikin abubuwan da masu kada ƙuri'a suka fi mayar da hankali a kansu fiye da ƙungiyoyi 200 masu zaman kansu da ƙungiyoyin farar hula ne za su halarci tattakin kwanaki kaɗan kafin zaben da aka shirya gudanarwa a ranar 13 ga watan Satumba inda ƙuri'un ra'ayin jama'a ke nuna cewa ƙawancen jam'iyyu masu mulki na fuskantar koma baya wani binciken jin ra'ayin jama'a da Verian da gidan talabijin wato na Verian da gidan talabijin na SVT ya wallafa a ranar Alhamis din da ta gabata ya nuna cewa kashi 37 cikin 100 na waɗanda aka tambaya sun ce muhalli shine babban abin da suka fi ba wa muhimmanci gabanin zaben da dama dai daga cikin al'ummar Sweden na sukar yadda gwamnatin kasar ƙarƙashin Ulf Kristersson ke aiwatar da manufofin sauyin yanayi duba da yadda take ba da fifiko akan wasu fatutuwa na daban to ƙarshen labaran kenan a halin yanzu sai a dakace zango na gaba
0: DW sharhunan bayan labarai
2: a cikin sharhunan bayan labaran zaji cewar a Niger amfanin gona a jihar da magaran a cikin wasu yankuna na karkara yana fuskantar barazana saboda bullar tsuntsaye akan cimakar da ba a girbe ba a Najeriya hukumar Hizba ta jihar Kano dake arewacin ƙasa ta yi ƙarin haske kan cece kucin da ya bi bayan auren gata da ta yi wa maza da mata kusan 3,000 rayuwar bakin haure a Ceuta na ƙasar Spain na cikin wani mawuyacin hali sakamakon yadda wasu ɗaruruwan yara da matasa ke ci gaba da yin rayuwa akan tituna kadan kenan daga cikin rahotannin da shirin na sharhunan bayan labarai ya kumsa amma da farko za mu soma da tarayyar Najeriya hukumar Hizba ta jihar Kano dake arewacin tarayyar Najeriya ta yi ƙarin haske kan cece kucin da ya biyo bayan auren gata da ta yi wa maza da mata kusan 3,000 a ƙarƙashin kulawar gwamnati a baya-bayan nan a ziyarar da ya kawo a sashen Hausa na DW shugaban hukumar ta Hizba Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya yi watsi da zarge-zargen lalata kuɗin gwamnati akan wannan aure da aka yi ya kuma bayyana haka ne a cikin hirarsu da Zaharuddin Umar Dutsen Kura
3: shi mai girma gwamna ya dau alƙawari lokacin da yake campaign cewa waɗanda suke da buƙatan a taimaka musu in auren su ya taso zai taimaka musu wannan abun farin ciki ne wanda kusan mutum miliyan 1 suka yi farin ciki to ya muka samu mutum miliyan 1 dan kowa baya cikin wannan ko yayi farin ciki ko bai ba wannan miliyan 1 ake so a faranta marai to yanzu angon nan akalla yana da uwa da uba yana da abokai akalla mutum 10 wannan abokai guda 10 za su yi farin ciki da wannan abin da aka ba ango dangin babansa za su yi farin ciki dangin babansa za su yi farin ciki
4: da haka ne kuka samu cewa mutum miliyan 1 duk sun
3: yawa in ka lissafa ka fito da ango
4: mutane ne kuka yi ma'auren gatan nan
3: idan aka wa mutum 1,500 kowa akalla a cikin danginsa an faranta wa mutum 100 ko mutum 200 waɗannan mutum 200 da aka zo aka taimaka wa babansu ko aka taimaka abokinsu ko kawayen da aka taimaka wa kawarsu ai za su farin ciki. Shi yasa kaga duk Kano ta dauki farin ciki, portfolio local government duka gaba daya farin ciki ake ana murna saboda an taimaka musu, an yaye musu nauyi. Yanzu wannan kudin da gwamnati ya bayar 1.5 billion wato miliyan 2 da miliyan 500 kowane ango da amarya abinda aka she musu miliyan 1 tak miliyan 1 nan kuma kayakin da aka sai musu gaba daya da walima da komai 1800 sana aka saka musu 1200 a cikin account din su. Ka gaya mun
4: ango aka sanya ma koko
3: amarya ake sawa ai tunda dama ita ake bawa sadaki kuma ita ake bawa jari shi kuma dama ai ba za a yi masa aure ba sai yana da sana'a.
4: A babban abin da yake tadawa mutane hankali shine
5: ba za su yi aure.
4: A'a kun aurar an dauki hoto an ji dadi an yi aure amma abin da zai biyo baya mutane suna cewa kun aurar da mutane 1500 waɗanda ba su da aiki wani ƙari yayi ma biye da sana'ar komai amma kun ƙara masa kun bashi mata
3: shi yace bai da sana'a
4: haka yake cewa
3: to masu cewa daban
4: to misali
3: abin da yake so in gaya maka ai form mun yi committee guda 6 committee farko sunsa committee raba form 44 local governments idan ka zo kai apply ka ce ina buƙata a taimake ni zan yi aure sai a baka form mai tambayoyi sun kai 30 sunana unguwata local government ina iyaye na sana'ata abokaina na taba yin aure ko ban taba yi ba ina da yako ba ne da su wace sana'a nake nawa ne yake shigo min duk a jikin wannan form din akwai da sheda na mutane za su baka sheda cewa wannan abin da ka cike da gaske kake to za bu ɗan hizban mu suna nan 20,000 ne suke aiki a Kano za su bi su je su tabbatar wannan abin da ka cike gaskiya ne idan aka tabbata abin da kace ba gaskiya bane sai a cire ka
4: kuma wasu suna cewa nan da wata 9 bayan daura auren nan za a sake taro haka su mallam gwamnati ya samar da rago kuma da za a yi wannan dan ana tsoron ma waɗannan mazajen ko ragon ma ba za su yi
3: sai kaje yana fadan haka dama yanzu misali ai mun kawo waɗanda suka yi auren a baya ha akwai wanda yanzu ya kai shekara 15 kuma moriyar wannan auren ne ranan ma da aka yi wannan auren sai da muka kawo gwamnati wanda auren yana nan har sun haifi yaya suna da family su suna da gidan su suna da kaza ko kuma yanzu wanda suka yi apply malam Zaharuddin kai da kake cewa wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza yanzu da muka bude cewa ayi apply next ka san mutane ne yanzu suka kawo sun fi mutum 10,000
4: da suke son
3: suke so so da ka abinda mutane suke so wanda bai saba shari'a ba bai saba hankali ba shi ake musu shi ne demokradiya ne
4: malam menene sakonka ga mutanen da suke nuna fargaba da shi auren gata din nan da kuka yi
3: babu ma wanda yake nuna fargaba babu shi
4: comment section malam
3: comment section ai shiri rita ne ni ma na gara an shiga comment section in ce wannan hirar da kuka yi duma bata dace
2: Sheikh Aminu Ibrahim Daura kenan shugaban hukumar Hizba na Kano Najeriya to daga tarayyar Najeriya sai makwabciyarta jam'uriyar Niger inda Adamu Garam manoma ke cikin wani hali na zaman zulumi a wasu yankuna na karkara bayan da tsuntsaye suka yi wa amfanin gona da ba a girbe ba darar mikiya wanda har yanzu an gaza magance matsalar wakilinmu Larwan Malam Hami ya aika mana da ƙarin bayani
6: manoman wasu garuruwan kananan hukumomin guna da kullaram ne dai dake cikin gundumar murya wannan matsala ta mamayar tsuntsaye dake zaman babbar barazana ga manoma da amfanin gona ta shafa a daidai lokacin da cimakar damana ta kama hanyar nuna musamman gero dake zaman jigo abin dogaro ga mazauna karkara Sani Dogo na zangon Hammadu na daga cikin manoman da suka fara bayyana fargaban su game da bullar tsuntsayen
7: gaskiya tsuntsayen nan suna ba mu tsoro
6: yace gaskiya tsuntsayen nan suna ba mu tsoro su taso daga kudancin mu su nufi arewa akwai wani kiri su je can su yi barna su dawo kudu makwanar su arewacin mu inda ke da kwai kiri suna yin banna mu wajen mu jeran bai kai ganina ba amma muna tsoro muna dai haduwa a masallatai muna addu'o'i
7: sallacin muna yin addu'o'i
6: to amma ga mai martaba Musa Mato sarkin guna daga samun rahotannin bullar tsuntsayen suka umurci talakawa su tashi da roƙon Allah tun kafin a je ko ina
7: tabbas an samu
6: yace tabbas an samu bullar wannan tsuntsaye wanda muke iyaka da su mu farka daga kwana ayi ta roƙon Allah domin makwabcinka in gemun sa ya kama da wuta to sai ka sa mana ka ruwa kai ma
7: ka zuba ana ka ruwa kai ma
6: Sani Umaru dake zaman tsofan magajin garin Guna cewa yayi mutanen garuruwa da dama ne ke cikin damuwa game da bullar waɗannan tsuntsaye inda ma yace tsuntsayen idan duhu ya shiga suna fakewa cikin fadama kafin safiya ta yi sifan sama cikin gonakin manoma.
7: Mutane na garuruwa da dama kun ga mun
6: ne. Yace mutanen garuruwa da dama sun sanar da shi. Abin yana damun su. Yace inda dai damanar ta fi zama iyakar mu da karamar hukumar Kolaram daga wajen Ifadalan zuwa Guna zuwa Barago nan ne inda abin ya fi tsamari. Shi tsuntsu dai ga al'ada inda akwai kiri yana zuwa. To amma wannan karan tsuntsayen ne suka yi yawa sosai ba irin yadda aka saba ganin su ba. Ganin yadda wannan matsala ta shafi wasu daga cikin manoman zangon Hammado, naji ta bakin wakiltaccen karamar hukumar Kolaram Captain Hassan Hammani don jin matakin da za su dauka tare da hukumar gidan gona da ma'aikatar kashe kwari. Yace tuni jami'in gidan gonar mu na karamar hukumar Kolaram ya je ya gani in dai ba an gano inda tsuntsayen suke kwana ba, to abin zai wuya a haka da suke wucewa domin ba sa sauka bisa cimaka a yankin mu barantana a feshi gonakin. A yanzu dai ana bibiyar tsuntsayen a gano inda suke kwana da inda suke banna, sai a dauki matakan ba sani ba sabo.
7: Kwana ina suke banna?
6: A yanzu haka dai hankulan manoma da al'umma sun karkata ga hukumomi game da matakin da za su dauka na kandagarkin bazuwar matsalar. Larwana Mala Hammi, sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Niger.
2: To a can yankin Gayya da ke yammacin kasar ta Niger, matsalar cin zarafin yara kankana ne musamman ma fyaɗe da lalata da yaran mata har ma da maza ya zama abin damuwa a tsakanin al'umma. Abin da sa yan fafutuka da al'ummar yankin ke yin kira ga gwamnatin da ta ƙara azama wajen hukunta masu aikata irin waɗannan laifuka. Wakiliyarmu Ramatu Isa Wanke ta aiko mana da wannan rahoton.
5: A cikin wannan shekaran dai an samu kananan yara da dama waɗanda sun fuskanci cin zarafi, ciki har da yarinya 'yar shekara 5 kacal. Mamman Kabiru Abdu, jami'i a ma'aikatar nan mai kula da inganta rayuwar mata da kare haƙƙin yara ƙanana, ya ce sha'anin cin zarafin yara a nan Gaya ya kasu kashi-kashi.
8: In ga akwai wanda ya shahi kaman mazgunawa da ake ma yara ta fuskar mugun bugo ko kuma mugun ba'a ko mugun magana dangantar ga shi yaro, ko ka dauki wani abu wanda ya yi karhin jikin shi ka buge shi da shi ko kuma ka kona jikin shi. Akwai musgunawa ta rashin kula wadda ita ma ta fi zama ruwan dare ga duniya a wannan ƙasa tamu ta Niger, kuma musamman a wannan gunduma tamu ta Gaya. Yau akwai musgunawa wadda muke fuskanta ta lalata yara ƙanana ta hanyar yin mugun aiki da su ko kuma musu haɗe. Yawanci muna fuskantar wannan shi ma wani ɓangare ne na musguna da ake ma yaro, wanda yana da illa ga rayuwar yara musamman ɗiya mata. Duk da yanzu mun fara samun haɗiya maza ƙanƙana an samu wanda suka musu wannan iftila'i.
5: Mafi yawan masu aikata wannan ɗabi'un marasa kyau ba baki ba ne, mutane ne na kusa da iyali ko kuma makwabtan wanda hanka sani. Malam Umaru, ɗaya daga cikin magidanta mazauna a garin Gaya, ya ce akwai buƙatar iyaye su saka ido sosai a kan 'ya'yansu.
9: Saboda haka iyaye su kula da 'ya'yansu maza ko mata, su san inda suke zuwa, duwa suke zama, ina suke zuwa, kuma su san duwa suke alaka. Ko ci bar da yacci makwabta a gidan wani ne ya tafi ko gidan wanki ne, kina gani ko kana gani ba wani abu bane. Wani lokacin abin ke zauwa da yadda baka zato ko yadda baki zato.
5: Kana wani lokaci a maimakon kai rahoto ga hukumomi, da yawa daga cikin mutanen suna kokarin rufe maganar saboda ganin yara ne ko kuma tsoron abun kunya. Asma'u Mummuni, yar jarida kuma uwar diya, ta ce rishin tona asirin masu laifi babban kuskure ne.
10: Wannan illa ne sosai. Yanzu a yi ma diyan ka fade, sai ka gani uwaye sun zo sun zauna da shi, sai a taru bayan an illata miki diya. Lokacin nan ne mutane za su taru suke bari a tai a ga wane su tai su yi miki lallashi. Ci amsa ki zo ki zauna da shi, bayan kuma an yi miki illa, illar da ba za ki taba warkewa in ba ki niyya ba. Diyan nan ita da kanta abubuwa da dama za su iya faruwa da ita.
5: To sai dai daga ƙarshe, Mamman Kabiru Abdu ya ce ƙoƙarin da suke gayi na wayar da kan iyaye shine na farko su san da haƙƙoƙin yaran da ya rataya a kansu, kana su san da kowane laifi bai kamata a boye shi ba. Wannan zai sa a samu al'umma masu inganci nan gaba. Ƙarshen rahoton kenan. Ramtu Isa Wanke, DW Hausa daga Gaya a jamhuriyar Niger.
2: Daruruwan yara da matasa na ci gaba da kwarara akan titunan Sweta da ke Spaniya, bayan kwararar bakin da aka samu a makonnin da suka gabata daga Morocco zuwa ƙasar ta Spaniya. Hawa Sumaila na ɗauke da ƙarin bayani.
11: A wasu sassan Ceuta, wani birnin ƙasar Spain, musamman yankunan masana'antu, ana iya ganin ɗaruruwan yara da matasa suna rayuwa akan titina ba tare da matsugunni ko cikakkiyar kulawa ba. Daga cikin su akwai kananan yara da suka shafa makonni suna jiran a ba su gurbi a cibiyoyin kula da kananan yara, amma kuma hukumomi na cewa cibiyoyin sun cika makil sakamakon yawan bakin hauren da suka isa yankin. Halin da yaran ke ciki yafi zama abin damuwa ga kananan ƴan mata, wasu daga cikin su na tsoron tafiya su kadai saboda barazanar cin zarafi. Wasu sun ce sun fuskanci cin zarafin tun bayan isar su yankin na Sewuta, yayin da wasu kuma suka san yaran da irin wannan lamarin ya shafa. Baya ga matsalar tsaro, yaran na fama da rashin muhimman abubuwa na rayuwa. A wasu wuraren da suke kwana babu bandakuna, abinda ke tilasta musu zuwa filayen da ke kusa domin biyan bukatar su. Wasu na samun abinci sau ɗaya kacal a rana, sannan da dare su nemi inda za su kwanta a ƙasa. Hukumomi na nuna damuwa kan karuwar cin zarafi mai nasaba da jinsi a yankin Sewuta. ‘Yan sanda na binciken akalla ƙararraki 15 da ake zargin sun shafi cin zarafin mata da yara, yayin da ake fargabar cewa akwai wasu da dama da ba a kai rahotonsu ga hukumomi ba. Ma’aikatan lafiya a Sewuta ma sun ce a ‘yan kwanakin nan sun kula da yara da ake zargin an ci zarafinsu, ciki har da wata yarinya ‘yar shekara 12 da aka kai asibiti cikin firgici da kuka, bayan da ake zargin an taɓa ta hanyar da bata dace ba. A ƙarshen watan Yuli, kusan bakin haure 90,000 ne suka tsallaka iyakar Spain ba tare da izini ba. Yawancinsu sun riga sun bar yankin, amma masana na kiyasin cewa har yanzu akwai kananan yara tsakanin 3,000 zuwa 5,000 a Sewuta. Hukumomin yankin sun ce yawan mutanen da suke buƙatar kulawa ya zarce ƙarfinsu matuƙa, lamarin da yasa ba sa iya samar wa kananan yara cikakkiyar kulawa da kariya. Gwamnatin Tarayyar Spain na shirin rarraba yaran zuwa wasu sassan ƙasar domin rage cunkoso da nauyin da ke kan Sewuta. Sai dai hukumomin sun yi gargaɗin cewa aiwatar da wannan tsari na iya ɗaukar lokaci. A gefe guda kuma, hukumomin Sewuta na neman ɗaukar mataki cikin gaggawa, ciki har da haɗa yaran da iyalansu ko kuma mayar da su ƙarƙashin kulawar hukumomin jinƙai na Morocco ta hanyar bin matakan da doka ta tanada. Sai dai da dama daga cikin yaran ba sa son su koma Morocco. Wasu na ganin tsallakawa zuwa Spain wata dama ce ta samun ingantaccen ilimi da kyakkyawar makoma. A daidai wannan lokaci kuma, masu safarar mutane na ƙoƙarin cin gajiyar halin da yaran ke ciki, inda ake samun ƙarin tayin kai bakin haure zuwa babban yankin Turai. Masana na fargabar cewa matsanancin halin rayuwa da rashin tabbas a birnin Sewuta na iya sa wasu daga cikin yaran su amince da irin waɗannan tayin, duk kuwa da haɗarin da ke tattare da tafiya tare da masu safarar mutane.
2: Rahoton Hawa Samaila kenan. Yanzu kuma ga Suleiman Babayo da ke sharhin jaridan Jamus kan nahiyar Afirka.
12: Za mu ɗauko da jaridar Frankfurter Allgemeine Zeitung, wadda ta yi sharhi mai taken kame bayan zaɓe. Shugaba Hakainde Hichilema zai ci gaba da rike madafun iko, yayin da magoya baya ke murna a ɗaya ɓangaren ‘yan adawa sun nuna takaicin kamen nuna ƙarfi na zalunci. Jaridar ta ce shugaba Hakainde Hichilema na ƙasar Zambiya ya shiga cikin magoya bayan gwamnatinsa domin nuna murnar nasarar zaɓe da aka gudanar, inda ya wallafa a shafinsa na sada zumunta cewa nagode muku ‘yan Zambiya. Ita dai Zambiya ta fuskanci zaman zulumi lokacin zaben, duk da yake tana cikin kasashen Afirka da suke da tsarin demokuraɗiyya mai inganci. Shi dai shugaba Hichilema mai shekaru 64 da haihuwa ya samu kimanin kaso 60 cikin 100 na kuri'un da aka kada, yayin da babban mai kalubalantarsa Brian Mundibil ya samu kaso 38 cikin 100 na kuri'un, kuma shi ne ɗan takarar jam'iyyu uku na adawa da suka dunkule lokacin zaben na Zambiya. Ita kuma jaridar Die Tages Zeitung ta yi labari mai taken fiye da ‘yan Ghana 60 suka mutu a yakin Ukraine. Tuni ministan harkokin wajen Ghana Sam Okudzeto Ablakwa ya kai ziyara birnin Moscow, inda ya buƙaci Rasha ta kawo ƙarshen amfani da ‘yan Afirka a matsayin sojojin haya a yakin da ke faruwa tsakanin ƙasar ta Rasha da kuma Ukraine. Ministan harkokin wajen na Ghana Ablakwa ya ce dole Rasha ta kawo ƙarshen ɗaukan sojoji ‘yan Ghana da ya saba doka, kuma ya faɗi haka lokacin da yake taron manema labarai da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Jaridar Neue Zürcher Zeitung ta ce shugaba Donald Trump na Amurka zai aika bakin haure kimanin 1200 zuwa kasar Liberia da ke yankin yammacin Afirka. Jaridar ta ce tunan lamarin ya janyo tuni da abin da ya faru da Kilman Abrego Garcia a shekara ta 2025 wanda aka kora zuwa El Salvador dan shekaru 30 da haihuwa wanda aka mayar kasar sa duk da yana fuskantar barazana kan cin zarafi da tuhume-tuhume marasa tushe. Kotun koli ta tilasta mayar da shi Amurka amma yana isa aka sake kama shi kuma yana sake fuskantar tuhumar fitar da shi daga Amurka. Duk da Amurka tana da irin wannan yarjejeniyar da kasashen Ghana da Equatorial Guinea da Eswatini gami da Saliyo, amma ta Liberia ta fi karfi domin za ta iya karban bakin haure da suka shiga Amurka daga ko'ina suka fito. Kuma Liberia za ta samu mutanen da za a kora daga Amurka fiye da kowace ƙasa da ke cikin yarjejeniyar a nahiyar Afirka.
2: A gaida Suleiman Babayo. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. A Najeriya, iyaye na taka muhimmiyar rawa wajen zabawa ƴaƴa mata da suka kammala karatun secondary course ɗinsu da suke son su karanta a jami'a. Duk da cewar zuciyarsu na cike da burin abin da suke son zama a rayuwarsu. Ga rahoton da Hawwa Jalila Joda ta hada mana bisa tallafin West Abubakar Idris.
13: Zaben course ɗin da ɗalibai mata da suka kammala karatun secondary za su karanta muhimmi ne a rayuwarsu, saboda a wannan mataki ne suke fara shiga rigar manya na mafarkin abin da suke son su zama a rayuwarsu. Hafsat Aminu ta bayyana min yadda iyayenta suka zaba mata abin da ta karanta.
14: Gaskiya ni ina so in karanta engineering, amma kuma iyayena suka ce in karanta architecture saboda sun ga ina da hazaka a gurin zane-zane. Sun ina karama, duk abin da aka bamu akan zane-zane ina nasara akai, kuma na karbi awards da yawa a makaranta akan zane-zane da abubuwa. Abin da suka faɗa da gaske ne, dan na ga ina iya zane-zane, so abin ma zai fi min sauki akan engineering inda nace.
13: To sai dai ga Hafsat Awwal ta samu iko na zaɓin abin da take son karantawa a jami'a.
15: Na son zama lawyer saboda a gidanmu kakana alƙali ne, kuma mahaifina ma lawyer ne, so na tashi da sha'awan karanta law. Zaɓina ne da kaina saboda na tashi tun ina ƙarama, ina da yawan musu da mutane, so friends din mahaifina suna yawan cewa yarinyar nan za ta yi kyau da alƙali saboda tana da yawan surutu da magana. So abin yana burge ni tun ina karama, balle ma in naji ana cewa wannan jikan alkali ne, wannan jikan alkali ne, so na tashi abin yana burge ni tun ina karama.
13: Wannan mataki ne da iyaye maza ke da tasiri sosai a karatun ƴaƴansu. Alhaji Musa Zakari magidanci ne dake da ƴaƴa mata da suka kammala karatun secondary a Abuja.
16: A yanzu haka ƴata ba ta fi sati biyu ba da gama rubuta WAEC. Tana so ta je university. Zan batta da zabi abin da take so, zan dai kwabe ta. Ke kika kawo course din nan ban yi wani musu da ke ba, ko nawa ne kuɗin zan biya, Allah kuma ya baki sa'a. Amma ki sani cewa ko me kika zaba ina bayan ki 100% kuma zan yi iya ƙarfi na in biya miki.
13: Akwai iyaye yara irin su Alhaji Husaini Abba, ra'ayinsu ya sha bamban da wannan.
17: Ina guiding din su akan course da za su yi ba. Akwai course da ba za iya bar su su yi ba ko da ya kasance shi suke so. Sai na zaba musu saboda ina duba wadda yafi muhimmanci ga dan adam, ga ita kanta a matsayinta na mace, a matsayina na wanda nake so in bata tarbiya, wanda nake tunani ya kamata course da bata karanta yana daga cikin abin da zai shafi rayuwarta nan gaba.
13: Ƙwararru a fannin ilimin boko na bayyana muhimmancin barin ɗalibai zaɓin course da suke son karantawa a rayuwarsu, tare da samun taimako na shawara daga iyayensu domin shimfiɗa kyakkyawar makoman rayuwarsu. Hawwa Jalila Joɗa, DW Hausa, kundin 'yan mata daga Abuja, Najeriya.
2: To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau. A madadin dukkanin sauran abokan aiki, Abdulrahman Hassan ke yin sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masauraro barkamu da warhaka da kuma sake saduwa. Muhammad Tijani Hassan nake muku marhaba bikum a zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Kuma Allah albomu ne a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen radio abokan hulɗarmu a wasu sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya muna tafa da shirin amsoshin takardunku wanda bisa al'ada ke fede biri har wutsi akan tambayoyin da suka shige muku duhu. Sai shirin ku shiga club da ke duba ayyukan kungiyoyi 'yan sa kai har ma da shirin mata da kananan yara da zamantakewar iyali wato abnamu. Sannan muna tafa da shirin zaɓi sanka da ke baku damar isar da sakonnin gaishe-gaishe ta hanyar rediyo. Kafin daga bisani za mu kawo wasu daga cikin wasiƙun da kuke aiko mana. To amma kafin duk waɗannan ga labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Wasu mahara sun kashe jami'an tsaro akalla 15 a yankin Doso da ke iyakar Niger da Najeriya da Benin. 'Yan tawayen abzinawan Mali sun saki sojojin gwamnati kusan 20 da suke tsare da su. Trump ya yi kakkausar suka ga matakin Canada na ƙarawa kayayyakin Amurka haraji a matsayin martani. Wasu mutane ɗauke da makamai sun kai hari a jiya Juma'a kan wani wato sansanin jami'an tsaro a kudu maso yammacin jamhuriyar Niger. A kusa da iyakokin ƙasar da Najeriya da jamhuriyar Benin inda suka kashe jami'an tsaron jandarma 15 kamar yadda majiyoyi daga yankin suka shaidar. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito wani tsohon ma'aikacin ƙaramar hukuma da ke zaune a yankin da ya shaidar da cewa aikan an kai harin ne a garin Tesa da ke yankin Doso, kuma maharan da ba a san ko su wane ne ba sun zo ne a kan babura watakila daga Najeriya mai makwabtaka. Wasu fayafayen bidiyo da mazauna garin suka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda motoci da sansanin da aka kai wa hari ke ci da wuta. Kodayake majiyoyi sun ce an binne jami'an tsaron 15 da harin ya ritsa da rayukansu da yammacin Asabar a birnin Doso. Amma har kawo yanzu hukumomin Nijar ba su fitar da sanarwa a hukumance kan wannan hari ba. A makon da ya gabata ma dai wasu majiyoyi daga yankin sun ce wani kazamin harin ta'addanci ya kashe fararen hula da dama, tare da tilasta wasu da dama barin gidajensu a Farai, wata ƙaramar hukuma da ke makwataka da Tesa inda aka kai wannan hari. 'Yan tawayen abzinawan Mali sun saki sojojin gwamnati kusan 20 da suke tsare da su a ranar Lahadin nan, kamar yadda majiyoyin tsaro masu kusanci da gwamnatin mulkin sojin ƙasar suka tabbatar. Majiyoyin sun shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa wasu daga cikin sojojin da aka saki an kama su ne a kwanakin nan, yayin da wasu kuwa suka shafe fiye da shekaru 3 a tsare. Ƙungiyar 'yan tawayen abzinawan Mali ta Front de Liberation de la Zawad FLR mai neman a dare ƙasar gida biyu da ake dangantawa da tsare sojojin ta wallafa wani saƙo a shafinta na Facebook inda ta ce ta saki fursunonin yaƙi na rundunar sojin Mali amma ba tare da ta yi wani ƙarin haske ba. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da 'yan tawayen M23 masu samun goyon bayan Rwanda sun cimma matsaya kan amincewa da jaddawalin shirin tsara wato jaddawalin sake komawa kan teburin tattaunawar zaman lafiya, a cewar wata sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar bayan wata ganawa da aka gudanar a birnin Bern na ƙasar Switzerland. Ganawar da aka gudanar a asirce daga ranar 17 zuwa 21 ga wannan wata na Agusta ta samu halartar wakilan Amurka da Qatar da Switzerland da hukumar tarayyar Afirka da kuma Togo a matsayin masu shiga tsakani. Sanarwar da gwamnatin Switzerland ta fitar a yau Lahadi ta ce ɓangarorin biyu da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a watan Disamban bara bisa shiga tsakanin Amurka sun tsara sun sake jaddada aniyarsu ta ci gaba da tattaunawa domin cimma cikakkiyar yarjejeniyar zaman lafiya da kuma warware rikicin da suke gwabzawa ta hanyar aiwatar da tanade-tanaden yarjejeniyar Doha. Haka kuma sanarwar ta ce za a fara sa ido kan tabbacin yadda ake mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar a ranar Litinin a birnin Muwembe da ke lardin Kivu ta kudu a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban Amurka Donald Trump ya fusata tare da caccakar Canada bayan da Firaministan ƙasar Mark Carney ya sanar da matakan ramuwar gayya kan karin harajin custom da Washington ta yi wa kasar sa sakamakon gazatin ma matsaya a tattaunawar tinkayya a tsakanin kasashen biyu. A wani sako da ya wallafa a shafin sa na Truth Social a Lahadin nan, Trump ya zargi Canada da neman ci da gumin Amerika, sannan ya kara da cewa a tsawon lokaci mai nisa Canada ta tsaurara harajin custom ga manoman Amerika, a don haka a yanzu wannan abu ya isa. A jiya Asabar ce dai Prime Minister Canada Mark Carney ya sanar da sabbin harajin custom da za a fara aiki daga ranar 8 ga watan Satumba kan wasu kayayyakin Amerika, ciki har da farin karfe da kuma kayayyaki dangin madara, domin ramawa kuna kura aniyar ta kan karin harajin kashi 50 cikin 100 da Trump ya yi wa kayayyakin Canada da darajarsu ta kai biliyan 20. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana cewa gudanar da zabe ana tsaka da yaki zai kasance babban hadari ga kasar sa, bayan wani tsohon ministan tsaron sa ya buƙaci da a sake duba hanyoyin shirye zabe, lamarin da ya tayar da kura. An bankado wannan magana ce bayan takaddamar siyasa da ta kunno kai a Ukraine, wadda ta haddasa korar ministan tsaro Mikhailo Fedorov a tsakiyar watan Yuli da ya gabata. A ranar talatar da ta gabata, Fedorov ya tayar da kura bayan ya wallafa wani bidiyo inda ya zargi gwamnati da aikata cin hanci da rashawa, tare da yin kira da a dawo da Ukraine kan tafarkin demokuraɗiyya ta hanyar gudanar da zaɓe duk da mamayar da Rasha ke yi wa ƙasar. Wa'adin mulkin shugaba Zelensky dai ya ƙare ne tun a watan Mayun 2024, sai dai a ƙarƙashin dokar yaƙi wadda ke ci gaba da aiki tun bayan fara mamayar Rasha a watan Fabrairun 2022. Ba za a iya gudanar da zaɓe a Ukraine ba. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu kuma sai mu je fagen shirye-shirye.
0: DW amsoshin takardunku.
2: Masu sauraro, a cikin shirin muna tafa da tarihin fitaccen jarumin fina-finan nan na kasar India, da yanzu hakan ke zama kwangir karfin jirgi a duniyar fina-finai na kasar India, wato Bollywood, cewa da Sharukan. Hakan kuma idan kun kasance tare da mu za ku ji tarihin gwamnan Osun Sanata Ademola Adeleke, har ma da alakar iyallan gidansa da mulki da yadda gaba gadi yake tikarwa. Idan kun kasance tare da mu za ku ji ƙarin bayani kan waɗanne takardun kuɗi ne na duniya suka fi kowane takardun kuɗi daraja, waɗanne ne kuma suka fi rashin darajar da ko ka gansu akan titi ba kaman garin ɗauka. Sai ku kasance tare da ni Abdullahi Mamman Ahmadu da zan jagoranci wannan shiri na

0: madalla. Tambaya ta farko ta fito ne daga dimbin masu sauraron DW Hausa dake buƙatar samun cikakken tarihi na zababben gwamnatin Osun Ademola Johnson Nuruddin Adeleke wanda ya lashe zabe a baya-bayan nan karkashin inuwar jam'iyyar Accord Party. Shin me ke alakar sanata Ademola ne da mulki? Kuma ya alakar sa take da mawaki Davido? Wai kuma da gaske ne tika rawa gaba gadi a cikin jinin sanata Ademola yake? To masu sauraro, domin samun ƙarin bayani da cikakkiyar amsa kan waɗannan tambayoyi, bari in ja bayan mika ku ga ɗaya daga cikin wakilan DW Hausa dake yankin kudancin Najeriya, wato Muhammad Bello, wanda shi ma yayi mana tankaɗe da rere don tsamo mana muhimman bayanai.
1: Ademola Adeleke, wanda ya sake lashe wa'adin mulki a matsayin gwamnatin jihar Osun dake kudu maso yammacin Najeriya, dan siyasa ne mai ban mamaki saboda asalinsa na iyali da al'adu. An haifi Adeleke mai shekaru 66 a Enugu, kuma ya fito daga sanannen dangin Adeleke na Ede a jihar Osun dake kudu maso yammacin ta bangaren mahaifinsa kenan. Amma mahaifiyarsa Nnenna Esther Adeleke, yar kabilar Ibace daga Akwete a jihar Abia ta yanzu, hakan dai ya ba Adeleke asalin uba na Yarbawa da kuma asalin uwa na Ibo. Iyalinsa suna da zurfin tushe a siyasa. Marigayi dan uwansa Isiyaka Adeleke shine gwamna na farko na farar hula a jihar Osun din, yayin da wani dan uwansa Adedeji Adeleke, wadda dan kasuwa ne kuma mahaifi ga fitaccen mawakin Afrobeat wato Davido, yake da dangantaka ta jini da shi. Ba da bayan dai siyasa, Adeleke ya fi shahara a ƙasa baki ɗaya saboda wani abu na musamman, wato rawarsa a bainar jama'a. Tarihi da ya nuna cewa rawa ta kasance wani bangare na ɗabi'un Adeleke shekaru da dama, tun ma kafin kenan ya zama gwamna. Yadda yake yin rawa cikin kuzari a tarukan siyasa da bukukuwa ya sa an ba shi lakabi da gwamna mai rawa, wato the dancing governor a Turanci. Shi kansa Adeleke dai ya bayyana rawa a matsayin abin sha'awarsa, kuma ya ce ba ta hana shi gudanar da aikinsa na mulki a matsayinsa na gwamna. Ga yawancin Yarbawa, rawa ba wai nishadi bace, rawa na da zurfin ma'ana a cikin al'adunsu. Ana kuma amfani da rawa a bukukuwan gargajiya da na aure da suna da ma bukukuwan addini, game da tarukan siyasa ko na al'umma. Rawa a tsukin Yarbawa na bayyana farin ciki da girmamawa da asali da haɗin kan al'umma. Daga dukkanin alamu dai, Adeleke ya mayar da wani abu da ya saba da al'adar sassa da dama na Najeriya, inda ya mayar da rawa ta zama wata babbar alamar siyasa mai ƙarfi. Rawar Adeleke dai na sa ya bayyana a matsayin mutum mai sauƙin mu'amala, game da kuzari da kuma sa shi kusanci da talakawa, musamman matasa 'yan Najeriya. Dan uwansa Davido dai ya kuma ƙara wani sabon salo ga alamar siyasar dangin Adeleke, domin a matsayinsa na ɗaya daga cikin fitattun mawaƙan Afirka da aka fi sani a duniya a yanzu, Davido yana da tasiri mai yawa a tsakankanin matasa, sannan kuma ya fito fili ya goyi bayan tafiyar siyasar kawun nasa Adeleke. Don haka dai, a tattare da gwamna mai rawa wato Adeleke, akwai salsala mai ban mamaki na gadon siyasar Yarbawa da tushen Ibo na uwa da gogewarsa a duniya, game da ƙarfi na dangin siyasa da kuma alaƙa da nishadi ta hanyar Davido. Labarin Adeleke dai ya wuce na gwamna mai rawa kawai, don haka labari ne na yadda iyali da al'ada da shahara da siyasa ke ƙara yin tasiri a Najeriyar mu ta yau. Adeleke dai ya shafe wani bangare na rayuwarsa da aikinsa a Amurka kafin dawowarsa Najeriya tare da shiga siyasar ƙasar, inda ya zama sanata mai wakiltar Osun ta yamma a shekarar 2017. Haka kuma ya tsaya takarar gwamna a shekarar 2018 kafin daga bisani ya samu nasara a shekarar 2022. A zaben kujerar gwamna na baya-bayan nan da aka gudanar a jihar ta Osun, Adeleke ya samu ƙuri'u 511,067, yayin da Bola Oye Bamiji na APC ya samu ƙuri'u 444,815, inda aka samu tazarar ƙuri'u har 66.
0: Muhammad Bello kenan, wakilin DW Hausa a yankin kudancin Najeriya.

0: yake da supporting akai sai ya ce shi ma ga tashi gudunmuwar. To ta haka muke yi da contribution kuma da taimakon al'umma waɗanda suke da ra'ayi akan irin harkokin da muke yi, su ma suna ɗan sana su support.
1: Bangaren ilimi dai shi ne wannan ƙungiyar haɗin kai ta fi baiwa muhimmanci kafin sauran ɓangarori, in ji shugaban ƙungiya Nura Haruna.
2: Mun yi wani survey kwanan baya na out of school children, sai mun ka ga adadin yaran da ba su zuwa makaranta yana da yawa, wanda ya tasar mana hankali, muna ganin muna da support inda muka yi mabasuwa. Sai mun ka shirye-shiryen taron gangamin faɗa kasuwa da wayar da kawunan uwayen yara muhimmancin tura ɗayansu makaranta. To daga haka sai mun ka samu adadin yara a lokacin na farko wanda mun ka hare ɗiba sun kai yaro 260, an kai musu uniform an kafa su. Mun ka sake again gangamin faɗa kasuwa al'umma akan su ma su sake. To irin haka har gobe ma yanzu haka yau da muka magana ga gobe, an Allah ya so muna da shirin da zamu yi na tallafa ma yara out of school children da uniform. Shi ma dai a gen bangaren ilimi akwai wanda sun ka samu scholarship ta karkashin mu, suna karatun lahiya yanzu haka,
1: tallafin karatu. Ya kuke ku tantance waɗanda su ne ya kamata a ce kun zakulo kila kun ba su irin wannan taimako?
2: Akwai sobe da muka yi na house to house, gida ba gida ana shiga a gano yaran da ba su zuwa makaranta. Kuma daga baya sai mun ka fahimci ai waɗanda ba su zuwa makarantar nan da matsalolin da duk yana daga uwayensu. To dan shi mun ka koma in mun shiga ga gida, amma da yake tunda akwai ƙungiya akwai mata, matan za su shiga cikin gidajen su yi sobe din su gano yaran. So gano su sai mu kira uwayensu su zo a yi irin wannan taron, a faɗakar da su, sannan a ba su ɗan tallahin nan, wata uwa za ta kaya maka kuɗin biro ɗaya na hana ma yaro zuwa makaranta.

0: A yanzu ta banda kungiya ta kafu tsawon shekaru, shugabannin kungiya sun ce ta tasirantu ga jawo matasa a sanar da su muhimmancin dogaro da kai da dora su akan sana'o'i. A cewar saktaran kungiya Ashiru Aliyu,
1: wannan shi ya janyo da yawa daga cikin matasa suka nuna ra'ayin suna so su kasance tare da mu, wasu kuma iyayensu ma za su yi request miliya na sa 'ya'yansu a cikin wannan tafiyar.
0: Yanzu ku alal misali me kuke so ku nufa?
1: Babban burin mu game da wannan kungiya shine a samu kyakkyawan revolution, wato juyin juya hali ta fannin ilimi, tattali, jagoranci, kiwon lafiya da kuma zamantakewa.
0: Shugaban kungiya ya ce kawo yanzu sun samu nasarori da dama a kungiyar tasu.
2: Manyan nasarorin da mun ka samu, na farko dai akwai kai yara su koyi sana'a hannu, yaro shi dogara da kan, don in zan ba da misali akwai yaran da mu mun ka kai su sun kai sana'a hannu, musamman ɗinkin tela. Yaro guda wanda ko kwanan bayan gana haɗu da shi, waya ma wanda ya siye ta kai 300. To ya ga ba karaman nasara ta baka kai wani shi dogara da kai ne shi sana'a har yana iya sayan abubuwan da yake mallaka da kai ne.
0: To amma sai dai duk da irin tarin waɗannan nasarori, sakataren kungiya ya ce akwai matsaloli da suke fuskanta waɗanda ba su sare masu gwiwa ba.
1: Kamar mun ga wasu sashen al'umma har yanzu ba su fahimci menene asalin maqasudin kungiyar mu ba. Ta yanda misali za mu shirya kila wani program ko wani taro ta yanda za a kashe kuɗaɗe zirga-zirga, buga takardu, aje a gayyato manyan masu ruwa da tsaki daga bangarorin siyasa, 'yan kasuwa, 'yan boko na makamantansu. Sai ka ga adadin da aka raba, kilar adadin da zai halarta bai kai 1/3 na wanda aka gayyata ba. So wannan gaskiya kalubale ne da muke kira ga su al'umman gari da a gyara.
0: To ma sauraro, da haka shirin na wannan mako ya kammala. Yanzu a madadin dukkanin abokan aiki na DW Hausa, suna na Ma'awiya Abubakar Sadiq da ni shirye-shirin na kuma gabatar, nake cewar sai kuma wani lokaci.

0: DW Abunamu.
1: Man sauraro barkanmu da kasancewa tare a shirinmu na Abunamu,
2: shirin da kan kawo muku batutuwa da kan shafi mata da rayuwar iyali
1: daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: Suna

0: Rejana Munir Yahaya nake farin cikin jagorantar shirin a yau wanda zai mai da hankali kan kungiyoyin mata da suka yi fice a fannoni daban-daban.
1: Zaman lafiya. Tarbiyya.
0: Kafuwar kungiyoyin mata masu kwarewa a fannin ayyukan su wani ginshiki ne na musamman wajen tallafawa juna domin bunƙasa nasarorin su da ma na al'umma baki daya. A ƙasar Ghana ga misali irin waɗannan kungiyoyi na zama dandali na haɗin kai, samun kwarewa da kuma baiwa juna shawarwari da jagoranci sannan da samar da alƙibla mai amfani ga al'umma. Hajiya Safiya Idris, malamar makarantar sakandare ce kuma mai kula da harkar tallafa yara mata ta kungiyar malaman boko musulmai a Ghana, kuma ta ce sun kafa kungiyar su ne domin taimakawa yara mata.
2: Akwai yara mata da yawan da an je aka kai JHS an gama kenan, sai sashin ka kafa kungiyan ga ya so mu ma mu iya taimakawa yaran mata su ma sai su je gaba su fi mu ma. Because yawanci su kare ka je kai da yariya kuna class kwana bi baka ganta ka je ka bincika wai ta yi aure. Organization mun ga Muslim Women in Teaching mu encounter yaran mata da yawa iri haka.
0: Wani sako kike da shi ga iyaye da ma gwamnati wajen yanda za su karfafa taimako ma mata a bangaren koyarwa?
2: Fa iyaye dai ina ga iyayenmu yawancin su suna shakka yaran mu muka ce damu bar su je gaba ba mu iya mu biya school fees din su. Sai sa na wani ya kai zan ba iyayen mu ne su prioritize education yaran matan su. Don gaskiya inda mu ba mu samu dama mu ya mun je gaba cikin karatun boko ba ban da shi inda muke gada mun kai wurin.
0: Kin ga ke kin yi nisa kin samu ilimi mai zurfi kika kai matsayin da kike a yanzu. Wane irin kalubale ne kika iya kika wuce su har kika kai matsayin da kika kai?
2: Challenges dai wa ne. Na farko ni ne da kika yi na example. I mean we dey tun na secondary school. Sai na yi magana na ce ni dai na continue school. Na ga mai gida ce ba damuwa. Sai sa kadan sai na fara amma with determination sometimes na je yaje yaro cikin masala shi na je university ni lectures so har yanzu hakan ga Allah ya taimaka mun samu master's degree muna cikin other courses insha Allah inda Allah ya sa mazaje suka taimaka mana muka ci gaba cikin ilimi har muka samu aiki almaikin government mun gan kaman gashi na mun zama asset society gashi ko ina Muslim Women in Teaching ana neman mu mu je mu taimaka yaran musulmai suna challenges
0: kama daga fannin shari'a zuwa ilimi lafiya har zuwa kasuwanci. Kungiyoyin matan sun zama ginshikai na ci gaban sana'a ta zamantakewa. A fannin ilimin kimiyya da fasaha da injiniya da lissafi, matan sun kafa kungiya domin samar da jagoranci da kawar da shingayen da mata ke fuskanta a fannonin da maza suka yi wa kaka gida. Dr. Salaha Bashir, kwararriyar likitar haƙori ce kuma mamba a kungiyar likitoci mata na Ghana, ta bayyana ayyukan da kungiyar take yi na ƙarfafa gwiwan 'yan mata a fannin ilimin kimiyya.
3: Inda muka tsinci kanmu a Afrika, an sa makawunan mata kamar lamarin kimiyya da fasaha sai namiji mace ba za ta iya yi ba, kuma ba haka ya kamata abin ya zama ba. So with organization mu mukan je a makarantu muna karfafawa ƴan mata gwiwa, muna ba su example da kanmu kamar mu da muke sayin gama ai mata ne amma gashi muna cikin science. So irin wanga yaran kin ga muka ce outreaches muka je su kansu screening, so wayanda suke fannin mu suke da burin su zama doktoci mukan kira su muna screening ya so su zo su dan taimaka muna duka ina kara musu karfin gwiwa abinda suke so su zama wata rana.
0: Dr. Salaha, wasu irin taimako ne kuma kungiyar ku ke baiwa mata kuma wasu nasarori aka samu izuwa yanzu?
3: Muna taimaka ma mata ne game da lamarin samun haihuwansu da lamarin al'ada da hormones su da sauransu. Wato mata da yawa da kika ga suke kukan rashin samun haihuwa da yawanci ma ba wata matsala ba ne, kawai ovulation su ne ba su gane ba. Muna da ovulation app da muke bari kike track ovulation ki, kuma muna gwada miki akan takarda yadda ake calculate for ovulation which is your follicular phase da luteal phase duka muna koyarwa kin ga. Akwai kuma hormonal testing da muke bari ki, wayansu kuma matsalar su ta fito ga hormonal imbalances ne. sai a duba managing kit magungunan da aka san za su balance miki hormones in ki din. Oh, mata da yawa through wanga organization da sun samu haihuwa ba wasa ba.
0: Yawancin kungiyoyin suna ba da damar samun tallafi da sabbin damammaki a bangaren kwarewar su tare da jagorantar yara mata masu tasowa. Hajiya Rafa Hamidu, yar kasuwa ce a babbar kasuwar Nema dake Accra a Ghana, kuma sakatariya a kungiyar matan kasuwar, ta ce kungiyar su na taimakon juna ne.
1: Son mun ga yayi ne kaman kasuwar Ecowas. Baki na fu da kaya kawo su ma su shigo da shi. Aka zo da kaya ba za mu yarda a cuce mu ba. Kuma masu idan mun za mu su zama mu cika karban loan nan ba. Muna adashin, adashin ne aka kankan da kudin kafe da nauyi cikin aiki. Ana sauri ne a kwashi a baka saboda ke ma kana juyawa kana ka samu ka sa a kuma ba wani. Wanda ya shiga cikin wani matsala ke kwada za mu bar shi haka ba.
0: Sai dai akwai kalubale da dama da matan ke fuskanta, kama daga yanayin zamantakewa da suka hada da fafutukar canza tunanin al'umma da kuma yaki da cin zarafin mata da sauransu. Dr. Nasibatu Tahir Sala, masaniyar ilimi ce da zamantakewa, ta bayyana muhimmancin kafa kungiyoyin mata a fannonin da suka fice tare da bada shawarwari kan hanyoyin da matan za su bi wajen cimma burinsu a fannoni daban-daban.
4: Yana kawo safe space da mata za su iya kawo matsalolin da ke ci musu tuwo a kwarya, inda suka zauna wani wuri za su yi magana shi an muna nasu ko an discriminate against su. Wadanda kuma suka tunkware suka advance cikin career suna zama kaman mentors ma wadanda suka zama buduri tsakanin su, suna jagoran su a wurin neman cin gaba cikin fannin su. Ina taimaka su iya su nemi daidaitu ko su masa wurin aikin su ababen da ke cima mata tuwa a kwarya a kawo sakiya. Mata na fuskantar matsaloli da yawa na zamantakewa kan wanga bangare biyun ga aikace-aikacen gida, renon yara, sannan kuma aikin su da suka kwari. Shi yasa hada biyun ga yana da wuya sosai, yana kawo matsala a gangan jiki, matsala a kwakwalwa.
0: Dr. Nasibatu, wasu irin hanyoyi ne mata za su bi domin kaucewa kalubale da kuma shingayen da ke hana su cimma nasara a fannoninsu?
4: Muka karfafa kungiyoyinmu ya taimaka, mu taimaka ma juna. Kuma ya kamata ki kwanta da hankalinki ki zabe wanda ke da shi za ku yi rayuwa, bi mana miji.
0: Kungiyoyin mata a fannoni daban-daban na ci gaba da zama dandamali na ci gaba, kariya da sauyi. Duk da kalubalen da suke fuskanta dai, tasirinsu a bayyane yake. Ganin yadda idan mata suka hadu ba su kadai ke amfana ba, har ma da iyalansu da kuma al'umma baki daya. Kamar yadda aka saba cewa, idan ka ilmantar da mace, tamkar an ilmantar da al'umma ne. Masu sauraro, kuma a nan zan ja labule a shirin namu na wannan mako na Abu Namu daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin abokan aiki, Rayjana Muniri Haya ce ke muku sallama, ku kasance lafiya.

0: DW wasi'un masu sauraro.
1: Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da ni Hawwa Usama'ila a shirin wasiƙun masu sauraro, shirin da ke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya a yankunanku daga nan sashin Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. To da farko dai zan fara da wasiƙan Rilwanu Sa'idu Gayari, dalibi a Jami'ar Bayero da ke Kano a tarayyar Najeriya, inda ya ce salam DW Hausa, ni dai kirana a yau zai kasance akan ƴan uwana talakawa da cewa lokaci yayi kusa da zamu yada ƙwallon mangwaro domin mu huta da guda. Ba komai yasa na ce hakan ba, sai dan ganin yadda guguwar siyasa ta fara kada ganga a ƙasar mu Najeriya. To da wannan nike ƙara kira ga ƴan uwana talakawan Najeriya cewa kada mulkin mutum ko kudin sa ya ba mu tsoro har mu kasa tantance mutanen da ya kamata mu baiwa amanar kanmu da matan mu da ƴaƴan mu da iyayen mu da dukiyoyin mu da ma mutuncin mu. Sai sako na gaba, sakon Nafiu Abdullahi Unguwa uku, inda ya ce salam DW, mu a yankin mu shara ce ta dame mu, saboda haka muna kira ga gwamnatin Kano su kawo mana dauki unguwa uku kwana shida domin canzawa matsugunin sharan da ke kwana shida. Sai sakon Muhammad Bello Abdullahi, inda ya ce rashin biyan malamai a Jigawa tsawon watanni 15 kenan ba a biya mu ba, kuma ba alamar biyan har yanzu. Muhammad Saifullahi Deko, sako daga Saifullahi Deko, jihar Maradi, a madadin daukacin al'umar jihar Maradi, ina mika sakon godiya ga shugaba Abdulrahman Ciyani akan aikin babban titi da aka kaddamar na tsakanin jihar Maradi da jihar Damagaram. Shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashin Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.

Madalla. Sako na gaba sakon Haddabi mai computer mai yama. Salam DW Hausa. A yau na shigo wannan fili ne domin in nuna goyen baya akan nawa ra'ayi. Maganar gaskiya muna goyen bayan dukkanin wanda ke kokarin mayar da tallafin man fetur. Idan Allah ya bashi nasara kayar da shugaba Tinubu domin wallahi mun gaji da wannan mulkin nasa. Sai sakon Kabo Garki inda yace ina mamakin yadda shugaban kasar nan ke kokarin kushe abin da Atiku Abubakar ke yakin neman zabe a kansa wato dawo da tallafin man fetur shin wai ina abin da aka yi da rarar tallafin tsawon shekara 3 da watanni amma saboda yaudara sai yanzu ne ake kokarin nuna mana cewa gwamnati na tare da mu ya Allah ka wayar mana da kai domin sai kan mu ya waye ne za a ke mana adalci Allah ka ba mu shugabanni na gari ka zaunar da kasar mu lafiya amin sakon bawa Abdullahi Maska inda yace assalamu alaikum DW Hausa na shigo wannan fili ne mai albarka domin yi kira ga jami'in siyasa da ƴan takarar mu a nan Najeriya da sima Allah su guji yin amfani da matasa wajen sanya su yin bangar siyasa a daidai lokacin da suke gudanar da yakin neman zabe Su kuma matasan ya kamata su yi karatun tanis su daina yarda da ƴan siyasa suna sa su su yi bangar siyasa suna tada hankalin mutane da barnata dukiya har ma da asarar rayuka da fatan Allah ya sa a yi yakin neman zabe lafiya a gama lafiya Sai sakon Bello Aminu Zaria daga Bello Aminu Hassan anguwan Juma Zaria jihar Kaduna A yau na shigo cikin shirin wasiƙun masu sauraro ne domin in ba ƴan uwana matasa shawara ganin yanda aka fara yakin neman zabe a kasar mu Najeriya da siwa Allah su kauce wa dukkan abin da zai gurbata tunaninsu duba da yanda wasu ƴan siyasa suke amfani da matasa wajen biyan bukatunsu na siyasa kuma su ba su kayayyakin maye wanda zai gusar da hankalinsu da tunaninsu wanda daga bisani su koma rayuwa daga su sai ƴaƴansu shi kuma wannan matashin an bar shi cikin wani yanayi ya ku ƴan uwana mata ku yi makanku karatun tanis idan ganin goban ku ta yi kyau a ƙarshe ina addu'a Allah ya sa a yi zabubbuka lafiya a gama lafiya DW mun gode da wannan dama da na samu Allah ya tashe ku lafiya to masu sauraro da haka zamu dakata a cikin shirin A madadin abokan aiki ni Hawwa Usama'ila nake cewa mu huta lafiya

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro Abdurrahman Hassan ne ke muku sallama a cikin shirinmu na dare na karfe 7 agogon Najeriya da Niger karfe 6 agogon Ghana. Muna watsa maku da shirye-shirye ne daga nan sashin Hausa na Deutsche Welle wato DW kenan dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A cikin shirin na yanzu muna tafe da shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin ra'ayin malamai da amsoshin takardunku sai kuma wasiƙun masu sauraro. To amma da farko ga cikakken labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: A kasar Guinea mutane da dama sun mutu sakamakon zaftare kasa a wani wurin zubar da shara dake a gefen birnin Conakry. Rasha ta janye jakadanta daga Burtaniya saboda goyon bayan da take baiwa Ukraine. An tawayen abzuna mali sun saki sojojin gwamnati kusan 20 da suke tsare da su. A kasar Guinea mutane da dama sun mutu sakamakon zaftare kasa a wani wurin zubar da shara dake a gefen birnin Conakry bayan ruwan sama mai karfi. Yanzu ba a san adadin mutanen da lamarin ya rubuta da su ba. Al'amarin ya faru ne a yau Lahadi da misalin karfe 3 na safiya a gogon GMT. A lokacin da shara mai yawa ta ruguje a kan gidaje kusa da wurin zubar da ita a unguwar Dar es Salaam dake a Conakry bayan faduwar ruwan sama. Ministar kula da yankuna na kasar ta Guinea Janabu Ture wace ta ziyarci wurin ta bayyana cewa sai an kammala aikin ceto za su sanar da asarar da aka samu. Sai dai mai unguwar ta Dar es Salaam Lansina Sila ya ce sun gano garoki guda 18 daga cikin tarkacen sharan waɗanda aka kai su ɗakin ajiye gawa na wani asibitin da ke a Conakry. Ofishin jakadancin Rasha da ke a London ya tabbatar da ƙarshen aikin diplomasiya na jakadansa a ƙasar, inda ya ɗora alhakin lalacewar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ga gwamnatin Burtaniya. Jaridar Sunday Times ta bayyana cewa Rasha ta janye jakadanta a Burtaniya Andrew Kellen ta ranar 21 ga watan Yuli. A ranar 18 ga watan Agusta ofishin jakadancin Rasha ya yi barazana ga London bayan rahotanni sun nunar cewa sojojin Ukraine sun yi amfani da jiragen sama mara sa matuƙa na Burtaniya wajen kai hare-hare cikin yankunan Rasha. Burtaniya na ɗaya daga cikin manyan masu goyon bayan Ukraine, ta taimaka mata da kusan fam biliyan 25 kimanin euro biliyan 29 tun farkon mamayar da Rasha ta yi mata a shekara ta 2022. To labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. ‘Yan tawayen arzinawan Mali sun saki sojojin gwamnati kusan guda 20 da suke tsare da su, kamar yadda majoyin tsaro na kusa da gwamnatin suka sanar. Majoyin sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na Faransa AFP cewa wasu daga cikin sojojin da aka saki an kama su ne kwanan nan, yayin da wasu kuma suka shafe fiye da shekaru 3 ana tsare da su. Ƙungiyar 'yan tawayen arzinawan Malin ta Front de Liberation de l'Azawa de FLA da ke neman ɓallewa ta tabbatar da sakin fursunonin yaƙin na rundunonin sojin Mali sai dai ba ta yi ƙarin haske ba. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya sake nanata cewa ƙasarsa ba ta da hannu wajen lalata bututun iskar gas na Nord Stream wanda ke jigilar iskar gas na Rasha zuwa Turai a shekara ta 2022. Masu gabatar da ƙara na Jamus a watan da ya gabata sun ce fashewar bututun ya faru ne bisa umarnin gwamnatin Ukraine. Zargin da ake ganin zai iya kawo cikas ga dangantaka tsakanin Kiev da Jamus, ɗaya daga cikin manyan masu goyon bayanta a fannin soji. To labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW. Yanzu kuma sai shirye-shiryen da muke tafa da su ɗaya bayan ɗaya.
0: DW amsoshin takardunku.
2: Masu sauraro a cikin shirin muna tafa da tarihin fitaccen jarumin fina-finan nan na kasar India da yanzu hakan ke zama kwangir karfin jirgi a duniyar fina-finai na kasar India wato Bollywood cewa da Shahrukh Khan. hakan kuma idan kun kasance tare da mu za ku ji tarihin gwamnan Osun Sanata Ademola Adeleke har ma da alakar iyallan gidansa da mulki da yadda gaba gadi yake tikarwa idan kun kasance tare da mu za ku ji karin bayani kan wadanne takardun kudi ne na duniya suka fi kone takardun kudi daraja wadanne ne kuma suka fi rashin darajar da ko ka gansu akan titi ba kaman garin dauka sai ku kasance tare da ni Abdullahi Mamman Ahmadu da zan jagoranci wannan shiri na

0: madalla. Tambaya ta farko ta fito ne daga dimbin masu sauraron DW Hausa dake buƙatar samun cikakken tarihi na zababben gwamnan Osun Ademola Johnson Nuruddin Adeleke wanda ya lashe zabe a baya-bayan nan karkashin inuwar jam'iyyar Accord Party. Shin meke alakar sanata Ademola ne da mulki? Kuma ya alakar sa take da mawaki Davido? Wai kuma da gaske ne tika rawa gaba gadi a cikin jinin sanata Ademola yake? To masu sauraro, domin samun ƙarin bayani da cikakkiyar amsa kan waɗannan tambayoyi, bari in ja bayan mika ku ga ɗaya daga cikin wakilan DW Hausa dake yankin kudancin Najeriya, wato Muhammad Bello, wanda shima yayi mana tankaɗe da rere dan tsamo mana muhimman bayanai.
1: Ademola Adeleke, wanda ya sake lashe wa'adin mulki a matsayin gwamnan jihar Osun dake kudu maso yammacin Najeriya, dan siyasa ne mai ban mamaki saboda asalinsa na iyali da al'adu. An haifi Adeleke mai shekaru 66 Enugu, kuma ya fito daga sanannen dangin Adeleke na Ede a jihar Osun dake kudu maso yammacin ta bangaren mahaifinsa kenan. Amma mahaifiyarsa Nnenna Esther Adeleke, yar kabilar Iba ce daga Akwete a jihar Abia ta yanzu. Hakan dai ya ba Adeleke asalin uba na Yarbawa da kuma asalin uwa na Ibo. Iyalinsa suna da zurfin tushe a siyasa. Marigayi dan uwansa Isiyaka Adeleke shine gwamna na farko na farar hula a jihar Osun din, yayin da wani dan uwansa Adedeji Adeleke, wadda dan kasuwa ne kuma mahaifi ga fitaccen mawakin Afrobeat wato Davido, yake da dangantaka ta jini da shi. Ba da bayan dai siyasa, Adeleke ya fi shahara a ƙasa baki ɗaya saboda wani abu na musamman, wato rawarsa a bainar jama'a. Tarihi da ya nuna cewa rawa ta kasance wani bangare na ɗabi'un Adeleke shekaru da dama, tun ma kafin kenan ya zama gwamna. Yadda yake yin rawa cikin kuzari a tarukan siyasa da bukukuwa ya sa an ba shi lakabi da gwamna mai rawa, wato the dancing governor a Turanci. Shi kansa Adeleke dai ya bayyana rawa a matsayin abin sha'awarsa, kuma ya ce ba ta hana shi gudanar da aikinsa na mulki a matsayinsa na gwamna. Ga yawancin Yarbawa, rawa ba wai nishadi bace, rawa na da zurfin ma'ana a cikin al'adunsu. Ana kuma amfani da rawa a bukukuwan gargajiya da na aure da suna da ma bukukuwan addini, game da tarukan siyasa ko na al'umma. Rawa a tsukin Yarbawa na bayyana farin ciki da girmamawa da asali da haɗin kan al'umma. Daga dukkanin alamu dai, Adeleke ya mayar da wani abu da ya saba da al'adar sassa da dama na Najeriya, inda ya mai da rawa ta zama wata babbar alamar siyasa mai ƙarfi. Rawar Adeleke dai na sa ya bayyana a matsayin mutum mai sauƙin mu'amala, game da kuzari da kuma sa shi kusanci da talakawa, musamman matasa 'yan Najeriya. Dan uwansa Davido dai ya kuma ƙara wani sabon salo ga alamar siyasar dangin Adeleke, domin a matsayinsa na ɗaya daga cikin fitattun mawaƙan Afirka da aka fi sani a duniya a yanzu, Davido yana da tasiri mai yawa a tsakankanin matasa, sannan kuma ya fito fili ya goyi bayan tafiyar siyasar kawun nasa Adeleke. Don haka dai, a tattare da gwamna mai rawa wato Adeleke, akwai salsala mai ban mamaki na gadon siyasar Yarbawa da tushen Ibo na uwa da gogewarsa a duniya, game da ƙarfi na dangin siyasa da kuma alaƙa da nishadi ta hanyar Davido. Labarin Adeleke dai ya wuce na gwamna mai rawa kawai, don haka labari ne na yadda iyali da al'ada da shahara da siyasa ke ƙara yin tasiri a Najeriyar mu ta yau. Adeleke dai ya shafe wani bangare na rayuwarsa da aikinsa a Amurka kafin dawowarsa Najeriya tare da shiga siyasar ƙasar, inda ya zama sanata mai wakiltar Osun ta yamma a shekarar 2017. Haka kuma ya tsaya takarar gwamna a shekarar 2018 kafin daga bisani ya samu nasara a shekarar 2022. A zaben kujerar gwamna na baya-bayan nan da aka gudanar a jihar ta Osun, Adeleke ya samu ƙuri'u 511,067, yayin da Bola Oyebamiji na APC ya samu ƙuri'u 444,815, inda aka samu tazarar ƙuri'u har 66.
0: Muhammad Bello kenan, wakilin DW Hausa a yankin kudancin Najeriya.

0: wala kuli jaye band.
1: Yanzu kuma sai tambaya ta gaba, wace ta fito mana daga dimbin masu sauraro a kasashen Najeriya da Niger har ma da Ghana. Masu sauraron na bukatar sanin shin wai wadanne takardun kudi ne na duniya suka fi daraja, sannan kuma wadanne takardun kudi ne ba su da daraja wanda kimar su take kasa warwas. Wadanne kudi aka fi hada-hadar kasuwanci da su a hada-hadar kasuwanni ta duniya? To domin amsa waɗannan tambayoyi daga nan birnin Bon, na tuntubi Dr. Isa Abdullahi, masanin kimiyyar tattalin arziki da ke koyarwa a jami'ar Kashere da ke tarayyar Najeriya. Dr. Bismillah.
2: Wato kuɗin da ya fi ƙarfi a cikin duniyan nan a yau shine Kuwait dinar. Kuɗin ƙasar, wato ƙasar Kuwait, dinari na ƙasar Kuwait. Babu ya daɗe kuɗin Kuwait yana jin zaransa. A yau sai an ba da dalar Amurka 3.2 ma da wajen rabi kafin a karɓi kuɗin Kuwait guda ɗaya, wato dinar. Saboda haka Kuwait dinar yau idan zaka canja kowane guda ɗaya a naira, kamar naira 4,500 akalla kafin a samu Kuwait dinar. Saboda haka shine kuɗin da ya fi ƙarfi a kasuwar duniya gaba ɗaya, hada-hadan kuɗi. Kuɗi kuma wanda ya fi kowane rauni a kasuwannin duniya shine wato Lebanese pound, wato Lebanese pound sterling, Lebanese pound, wato pound na ƙasar Lebanon shine kuɗin da bai da ƙarfi a kasuwar duniya, wanda sai an samu kaman shi wannan pound, wato kuɗin Lebanon ɗin, wato 88,530.1 kafin ya bada dala ɗaya, 80,000 kowane guda ɗaya kafin a ɗauki dala guda ɗaya. To kaga wannan kuɗi ne wanda ya fi kowanne rauni a duniya. Sannan a cikin kuɗaɗen da aka fi hada-hadar kuɗi da su a duniya, babu kamar dalar Amurka. Domin wato Bank for International Settlement, bankin da take lura da hada-hadar kuɗi a duniya, ta ce dalar Amurka ake yawan shige da ficen dalar Amurka a duniya ya kai kimanin 89 a cikin 100. Wato kuɗi na biyu mai biye mata a kuɗin duniya masu shige da fice a duniya shine wato euro, wato kuɗin tarayyar Turai, shi yana da kaso 29 na shige da fice a cikin kuɗaɗen duniya. Sai kuɗin wato Japanese, wato yen, wato yen yana hada-hada shige da fice a duniya kaman kaso 17 a cikin 100. Sai kuma kuɗin Ingila, wato British pound sterling, yana da shige da fice a duniya, wato ya shiga ya fita kaman kaso 10 a cikin 100. Wato daga nan sai kuma kuɗin China, wato yuan, shi kuma yana da kaso 8.5 a cikin 100 a hada-hadar kuɗi a cikin duniya. Saboda haka waɗannan su ne kuɗaɗen da suke da shige da fice da kuma hada-hada a duniya.
1: Dr. Isa Abdullahi kenan, masanin kimiyyar tattalin arziki kuma mai shari'a kan al'amuran yau da kullum, malami a jami'ar Kashere da ke tarayyar Najeriya. To masu sauraro, bisa ƙuratuwar lokaci a nan muka zo ƙarshen shirin wannan mako. A madadin ɗaukacin ‘yan uwa abokan aiki na musamman ma wakilin DW Hausa a yankin kudancin Najeriya Muhammad Bello, ni Abdullahi Mamman Ahmadu da na shirya na gabatar nake cewa ku kasance lafiya. Daga nan DW Hausa da ke birnin Bon a tarayyar Jamus.
3: Din radio ana bi da shi, da Jamus ba za ta tsaya ba, labarinsu na daidai ne, labarinsu ba ya ƙarya, amma suke suna diba su gaskiya suke bada, shirye-shiryensu bamban ne, labarinku bamban ne, ko maganarsu bamban ce. Labarinsu ba ya ƙarya, haka ne ko ba haka ne ba, labarinsu bamban ne ko maganarsu bamban ce. Ai mutane suna mana kuka, ni ma ko ina yin kuka, yau har yau ban je Jamus ba. Wayoni wayoni har yau ban je Jamus ba, yaushe ne zuwa Jamus da Allah ku kai ni.
4: DW ra'ayin malamai.
5: Masararo barkamu da wannan lokaci da kuma saduwa da ku a wannan zaure na ra'ayin malamai. A makon da ya gabata hukumar zaben Najeriya ta bada salewar fara yakin neman zaben 2027 bisa tsarin dokokin zaben kasa. Dokar ta buƙaci jami'in siyasa da 'yan takara da magoya bayan su su kiyaye dokoki da ka'idoji na yakin neman zaben. To kan wannan ne zamu tattauna shirin 'yan siyasar na tunkara wannan zabe. Mun kuma gaito baki da suka hada da Hajiya Zainab Aminu mai magana da 'yan hukumar zaben ta ƙasa INEC. Da Alhaji Rabi Suleiman Bici tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano kuma jigo a jam'iyyar APC mai mulki da kuma Professor Kamilu Sani Fage masanin kimiyyar siyasa kuma malami a Jami'ar Bayero dake Kano a Najeriya. To idan zan fara da Zainab Aminu jami'ar yada labarai ta hukumar zabe ta ƙasa INEC. Hukumar INEC ita ce ke da alhakin tabbatar da gaskiya da adalci yayin zabe. Shin waɗanne matakai kuka samar don tabbatar da cewa babu wata jam'iyya ciki har da jam'iyya mai mulki ta APC ba a bata fifiko akan sauran jam'iyyun adawa ba?
6: Kamar yadda dokar zaɓe ya tanadar dama sashi na 94 sakin layi na biyu cewa jam'iyyun siyasa su fara gudanar da yakin neman zaben su kwanaki 150 kafin zaben, to haka nan wannan same doka na zaɓe din wato Electoral Act 2026 shi ma still ya bada ka'idoji ko kuma mu ce dokokin da ya kamata a ce jam'iyyun siyasa da 'yan takara da ma magoya bayan su sun kiyaye a lokacin da ake gudanar da yakin neman zaɓe din. Muhimmi daga ciki shine dole jam'iyyun siyasa din ko 'yan takara su sanar da jami'an tsaro gabanin yin wani gangami ko kuma taro na siyasa. Dalilin haka shine idan sun sanar da jami'an tsaro za su ba da ofisoshi na 'yan sanda da civil defense waɗanda za su kasance a wannan gurin gangamin ko taron domin su ba da duk tsaro da ya kamata. Kuma su wa'annan jami'an tsaron za su tabbatar da cewa jam'iyyun siyasa biyu ba su zaɓi wuri guda, rana guda, lokaci guda domin gudanar da gangamin yaƙin neman zaɓen su ba. Domin hakan zai iya kawo tashin hankali ko wani hatsaniya. Hakanan dokokin ya tanadar da cewa kada wata jam'iyya ko ɗan takara ta soki wata jam'iyya ko ɗan takaranta ko ko jam'iyyar gaba ɗaya ko ko logo na wani jam'iyya, kada dai a nemi tsokana ko a nemi faɗa. Hakanan kada wani jam'iyya ko 'yan takara su soki wani ɓangare na addini ko ko wani ɓangare na ƙasa ko ƙabila a yayin gudanar da yakin neman zaben. A kada a yi amfani da kalamai na ɓatanci ko kuma na tunzurarwa da zai iya tunzura wani sashe a yayin gudanar da yakin neman zaɓe. Hakanan kuma ba a gudanar da yakin neman zaɓe a wuraren ibada ko kuma ofisoshi na gwamnati ko ofisoshi na 'yan sanda. Duka wannan abu ne da doka ya ce a kiyaye shi. Kuma ba a amfani da 'yan banga na siyasa a lokacin da ake yakin neman zaɓe. So duka waɗannan mahimman abubuwa ne da doka ta tanadar da ya kamata duka jam'iyyun siyasa ɗin da 'yan takara su kiyaye.
5: Bara je wajen Alhaji Rabi Suleiman Bici tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano kuma jigo a jam'iyyar APC mai mulki. Alhaji Rabi Suleiman Bici, bayan shafe fiye da shekaru 10 a APC tana mulki, a halin da ke ciki yanzu a Najeriya, wace hujja za ta gabatar wa 'yan Najeriya cewa rayuwarsu a yanzu ta fi da take a shekarar 2015?
7: To alhamdulillah da kai wannan tambaya, kuma mutanen Najeriya su kansu alƙalan kansu ne, domin lokacin da aka toda mutane suna da sauran mantuwa da aka yi tafiyar da kowa kuka yake kun ban manta ba kusan kowa a ƙasar nan sai da ya ce a canja, kuma lokacin nan aka canja. To da aka canja din nan an tarar da abubuwa sun yi ƙasa da yawa kwarai da gaske. Hankali bayan shugabannin nan sun karɓa, musamman shi shugabanin yanzu Alhaji Bola Ahmed Tinubu, abubuwa sun fara tafiya daidai yadda ake son kowace ƙasa wacce take cikin hayyacinta kuma take cikin hankalinta ta kasance. kaga dai yanzu abubuwan da ake na economy din mu da ba tafiya daidai. Misali bana manta sarkin Kano Sanusi na biyu ya taba cewa bai taba ganin wani irin gwamnati ba da ake tafi da canjin dala daban-daban wanda yake sa mutane da yawa zan billions a lokaci daya su kuma su talauci a lokaci daya. Aka ce da wannan domin da yake economy din nan kowa ya samu dama daidai da shi. Kuma alhamdulillah muna ganin haka, mu muna ganin ci gaba kwarai da gaske musamman mu a jihar Kano. Tunda yanzu ka shigo jihar Kano zaka tarar ko ina ma'aikatu da masana'antu. Abu ne wanda yake cikin Kano kuma dan Najeriya zai iya gani ba wani abu ne wanda yake boyayye. Idan ka zo Kano kowace hanya ka bi ta yanzu ka bi hanyar Hadejia har ka je Jogana. Zaka tarar masana'antu ne ga tunan iya ganin ka motoci kuma suna kawo kayan sarrafa wanda ba haka bane a Najeriya. Hakan kama hanyar
5: kai maganar tattalin arziki ya shugabacin Najeriya zai iya gamsar da ƴan Najeriya cewa matakan su na tattalin arziki musamman cire talafin mai da kuma kare darajar naira sun amfani talakan Najeriya.
7: To kafin yazo ka san naira ta tafi ta wulla a guje ta ma hawo kusa da 2000. Amma zaka ta sako. Kaga kina tattalin arziki ya fara kyaruwa kenan. Sannan maganar cire talafin mai abu ne na daidai mu dauki kasan mu tukuna ka mu duba kasashen waje. Ba wani wanda yake gogagge mai ilimi wanda ya san tattalin arzikin duniya da magana a cire talafin man nan ba. Mai girma sarkin Kano Sanusi yayi wannan magana. Okonjo Owele ta yi wannan magana. Shugaban World Bank na wannan lokacin yayi wannan magana. Sannan mutane wanda suka san abin da yake faruwa bana manta Isa Iko da yana gwamna. Yace sun shiga jirgi da wani dan Najeriya mai aiki mai sai da mai. Yace dan Allah dan Annabi ya gaya wa shugaban kasa dan Allah a cire talman nan domin taci kudin aiki. Dan kasuwa ne wanda yake sai da mai. To kaga dole a lokaci ta kai karshen da dole sai an cire talafin man nan domin me? Domin a saki kudin ya dawo hannun ƴan kasa ƴan Najeriya su sarrafa shi da kansu. Da can wasu kadan ne suke borar wannan. Kuma abin takeicin haka buɗa maka yanda abin yake zaka ji tsoro sai kai kuka.
5: Amma wasu na cewa cire talafin man shine jigon shine umula bayasin matsalolin da ake ciki ko wahalolin da ake ciki.
7: To haka to zaka iya cewa haka ne kuma zaka iya cewa ba haka bane. Haka ne domin tattalin arziki domin a lokacin abin da ya rage kenan kawai a yi. In ban manta ba a 2023 lokacin zaben 2023 ba wani dan takarar shugaban kasa a Najeriya da bace in ya hausa ya cire talafin mai. Ya kace zuwa talafin mai babu wani dan takarar da ya faɗa zai cire ba. Babu dukkan sun faɗa zai cire. Saboda an nuna musu abin da yake faruwa da tallafin nan wanda suke kwace shi kuma dukkan sai da suka faɗa kuna da hirar da kanku kun yi ta saboda haka abu ne wanda yake dole sai an yi shi a lokacin ba komai a kasar komai ya kare tallafin ya cinye kudin mai komai ya kare to idan aka tafi aka ce ta kai kasar nan ta kare kamar sauran kasashe da suka kare a lokacin ta irin su Venezuela da dai sauransu to me kun ai wannan shine mai girma shugaban kasa ya ce dole ai abin da yake zama dole dole da yanzu a dan samu matsala wacce za ta haifar da rashin jin daɗi. Amma abu ne wanda dole sai an yi shi domin kasa ta zauna lafiya ta dore da tattalin arzikin ta ya ci gaba kuma a samu masu sa hannun jari a cikin ita kanta harkar man su shigo kuma alhamdulillahi sun samu wannan tabbacin kuma sun shigo shi yasa yanzu ake samun mai fiye da yanda ake samun sa da wannan kuma abu ne wanda yake duk wanda ya karanta economy ba wai sai an masa lissafi ba zai gani ba wai koyan abu bane ilimi ne wannan na masu tattalin arziki kowa je kanta zai gan shi kuma halin da ake ciki kenan amma alhamdulillahi abin ya fara warwarewa.
5: Zamu saki dawa gare ka Alhaji Rabi Suleiman Bichi. Zamu saki dawa gare ka. Yanzu bari in je wajen Professor Kamilu Sanafage. Professor, tsawon shekaru da APC ta tana mulki shin yanzu a Najeriya jama'a za su yi wa Tinubu alƙalanci ne da ayyukansa daga lokacin da ya hau mulki a shekarar 2023 ko kuwa ayyukan da jam'iyyar ta yi za a duba gaba ɗaya tun daga 2015?
8: Wato duk abin guda biyu ne. Jama'a za su auna ita jam'iyyar a lokacin da aka yi shekaru 8 na marigayi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. A lokacin ana kuka amma dai a gaskiya ma'aunin da za su fi amfani da shi shine wato daga 2023 zuwa yanzu wato shekaru 3 da 'yan watanni. Gaskiyar magana shine idan aka kalli halin Najeriya a yanzu aka kalli kuma halin 'yan Najeriya a halin da suke ciki wato ko da kididdigar ita gwamnati ta tabbatar da cewa aƙalla yanzu bayan janye tallafin man nan kalla kashi 70 zuwa 80 na 'yan Najeriya suna fama da matsanancin talauci. Ga talauci yayi yawa, ga rashin aikin yi, ga rashin tsaro, ga wato yunwa abinci da ake ta maganganu akwai shi, talaka ba zai iya siya ba. Duk dai halin rayuwa ya ɓaci. Don haka lissafi ne kawai nake diddiga na tattalin arziki, a ringa cewa an samu kaza an samu kaza, amma an kasa fahimtar cewa shi tattalin arziki ba shi ne makasudin gwamnati ba. Ba a nuna, ba a auna

0: abin da za a shiga. Sannan kuma abu na uku idan za a awo da shi shine in ana auna wato kudurce-kudurcen gwamnati. Mun san kullum ana magana cewa sanda ake ba da tallafi wasu tsiraru ne suke cin gajesa. To idan gwamnati ta ɗauka cewa saboda wasu tsiraru za ta jefa 'yan ƙasa cikin halin wahala, to wannan ya nuna gazawa gwamnati. Domin a maganar da ake yi a takaice ana cewa a gwamnati babu gagare sai dai barau. Ba wanda zai a ce wai don wasu tsiraru suna yi shi kenan sai a yi. Yanzu da ba tallafin da aka ce babu, halin rayuwar jama'a ya inganta, bai inganta ba, taɓarɓarewa aka yi. Kuma wannan batu da ake na tallafawar ma ai har yanzu ana tallafawar ta wata fuska. Da haka gaskiyar magana shine in dai ke diddiga za a yi ta gwamnatin ƙasa da kuma irin su kansu IMF din da suka kawo su World Bank sun nuna halin rayuwar talaka ya ɓaci, ya taɓarɓare a ƙasa, wanda kuma gaskiyar magana shine zai zama ma'aunin da jama'a
1: za su yi. To za mu sake dawo gare ka Farfesa Kamilu Sanufage. Yanzu bari na je wajen Abdul Bura, ɗan jarida mai zaman kansa a Bauchin Najeriya. Abdul, kana jin mu?
2: Ina tare da kai Abdullahi Tunko Bala.
1: To, ƴan adawa na cewa jam'iyyar APC ta gaza wajen inganta tattalin arziki da shawo kan matsalolin tsaro. Kamar wani zaɓi kake gani suke da shi, ba wai cewa idan da su ne za su aiwatar da abu ta wata mahangar daban ba.
2: To, shi dama shugabanci a ko'ina ne a faɗin duniya, farsa shi ne inganta rayuwar al'umma, ya samar musu da manyan bukatunsu na rayuwa, tun daga kan abin da ya shafi tsaro ɗin kamar yadda ka faɗa, da abin da ya shafi makwanci, da abin da ya shafi kayayyakin masarufi na rayuwa na yau da kullum, da dukkanin sauran bukatun ɗan adam. A duk lokacin da aka ce an samu shugabanci wadda kuma idan ka auna a ma'auni rayuwar al'ummar da ake shugabanta ta yi baya ne, ba wai ta yi gaba, ko kuma al'amura sun taɓarɓare ne fiye da yadda suke a baya, to tabbas za ka ce akwai tasgaro a shugabanci. Shi ɗan Najeriya kullum fatansa shi ne dukkan shugaba da zai zo ya inganta masa rayuwarsa. Idan ka duba yadda abubuwa suke faruwa, kusan za mu iya cewa duk wani abu da yawancin 'yan Najeriya suka fi ƙarfi kafin zuwan wannan gwamnati, yanzu za mu iya cewa ya fi ƙarfinsu, tun daga kan abubuwan da suka shafi abubuwan buƙatun rayuwarsu da kuma abubuwan da suka shafi harkokin tsaro da kare musu mutunci da sauransu. So kaga kenan a dole a yanzu 'yan Najeriya suna cike da shauki na ya za a yi su samu sauyin wannan yanayi da suke ciki, ya za a yi su samu shugabanci wadda zai tabbatar musu da harkokin tsaro, wadda zai tabbatar musu da haɓakar tattalin arzikinsu, wadda zai kare musu mutuncinsu, wadda zai sauya rayuwarsu daga yadda take a halin yanzu ta abin nan ta tafi mataki na gaba. To, abin tsoron anan shi ne, sai ka ce wanne kare ne ba bara ba, ko kuma wacce kanwar ce ba ja ba. Idan ba ka manta ba a shekara ta 2015 kusan yaƙin neman zaɓe da 'yan adawa suka yi ya dogara kacaukan ne akan matsalolin tsaro da ake fuskanta a Najeriya a wancan lokaci, musamman ma abin da ya shafi harkar Boko Haram a yankin arewa maso gabas da kuma arewa maso yamma. Kusan kacaukan akan abin da yaƙin neman zaɓe ya ta'allaka kenan, kuma akan wannan ne talaka saboda shauƙin da ake da shi na a samu sauyi, a daina samun tashin bama bamai da kashe-kashe, a daina hana manoma su je su yi noma da sauransu. A bisa wannan dalilin ne talaka ya fito ya yi zaɓe har kuma ya iya sauya gwamnati mai ci saboda ta samar masa da tsaro. Kuma bayan wannan canji yadda muka ga abubuwa ya duk yadda aka yi zato, talaka ya zato na cewa zai samu sauyi, sauyin bai sami yadda ake tunani ba. Haka shekara ta 2023 baya da gwamnatin shugaba Buhari ta ƙare, ita ma gwamnatin shugaba Tinubu ta zo, sai aka yi tunanin mai yiwuwa yanzu wanda zai sauya al'amuran ya zo, mai yiwuwa saboda gogewarsa da ƙwarewarsa da kuma alƙawura da ya ta yi a lokacin yaƙin neman zaɓe cewa za a inganta harkokin tsaro, duka matsalolinmu da suka shafi tsaro za su kauce, sai aka ga ai hannun agogo ƙara komawa baya yake kenan. To, a yanzu al'amuran tsaro dai ya zama ma ba iya shiyar arewa maso gabas bane ko shiyar arewa maso yamma, kusan kowace shiya ta Najeriya tana tare da

0: irin tata matsalar tsaron.
1: To
0: su ɗan adawa yanzu da suke cewa shugaba Tinubu ya gaza talaka yana rude cewa to shin dama su ma dai ba irin labarin kanzon kurege ko kuma alƙawarin Roman Baka za su yi wa talakawan Najeriya kamar yadda aka yi a shekara ta 2015 ba.
1: Baran je wajen Ladan Salihu ɗaya daga cikin jami'an yaɗa labarai na jam'iyyar adawa ta ADC. Alhaji Atiku Abubakar da Peter Obi da sauran jam'iyyun adawar suna cewa za su haɗa haɗaka da za su kalubalanci APC. Amma wani zai ce anya kuwa za ku iya cimma wannan buri rarrabo ka wannan da ke tsakanin ku 'yan adawar da kassara ƙuri'un da za ku samu.
2: To alhamdulillahi na farko ina godiya da kuka shigo da ni cikin wannan shiri mai tarin karbuwa da farin jini. Ina son in yi amfani da wannan dama in tabbatar wa masu sauraronmu cewa ita siyasa ba ababa ce ta jebu ba abu ba ne wadda za ka yi shi a zaure a dunkule ka taho da lauje cikin naɗi ko kuma ka jefa ƙunda cikin kasuwa ta faɗi kan mai uwa da wabi. Abu ne na ilimi, abu ne wanda yake tafe da alƙaluma na tarihi da bayanai na waɗanda suka yi a yaba musu waɗanda suka gaza a kushe su ko kuma a nuna inda suka gaza. Sannan a ɗora kowa a sikelin damar da yake da shi don ya kawo sauyi ko ya kawo canji. Mun sha nana kawo 'yan Najeriya, mun gaya musu tun daga 2015 zuwa wannan lokaci da muke magana cewa waɗanda suke tinƙaho, suke kurari, suke nuna wa duniya cewa su ne za su iya kawo Najeriya su saita ta su mai da ita ƙasa wacce take da gata da tarin tattalin arzikin ƙasa da ma'adinai da fetur da wanene da wanene. Sun nuna wa duniya cewa za su iya mai da wannan ƙasa kowa ya samu walwala, kowa ya samu wadata, kowa ya miƙe kafa. Sai gashi muna cikin hali wanda Abdul Bura ya yi bayani ba sai na ƙara wato wani sharhi a kai ba. A yanzu ta inda muke da ku, kowace ƙasa a duniya bisa tsarin shugabanci da mulki takan yi kasafin kuɗi duk shekara, ta kashe waɗannan kuɗaɗe bisa ƙa'ida, a sake nota shekaran, a sake yi a yi ta maimaitawa har a taho. A yanzu haka da muke taɗi, wannan gwamnati shekara uku a dunkule an yi kasafin kuɗi ba a sarrafa su ba. A cikin shekaru ukun nan Najeriya ta samu kuɗaɗen shiga daga Federal Inland Revenue da suke tattara wato haraji nan da can fiye da yadda aka samu a shekarun baya. Kuɗaɗen da ake magana da su an janye tallafin man fetur da suke baitul mali bisa ƙa'ida bisa ƙididdiga, ana da kuɗaɗen da Najeriya bata taɓa tanadin su a rayuwarta ba a shekarun da suka wuce kamar da waɗannan shekaru uku da aka yi a baya.
1: Amma Ladan Salihu, ba za a ce duka komai na gwamnatin babu abin da yake mai alfanu ba ko kuma abin da yake mai alheri ga al'ummar ƙasa ba. Duk da adawa kuke, waɗanne abubuwa ne kuke gani na gwamnatin suke da fa'ida ga ƙasa Najeriya?
2: Ai, abin da yake da fa'ida ga ƙasa shi ne jama'a daga gwamnati ta wanzar da haƙƙin da shugabanci ya ɗora mata. Na farko shi ne gwamnati ta samar wa 'yan ƙasa wato sarari na walwala da wadata, welfare and well-being da a turance. Na biyu ta sama wa 'yan ƙasa tsaro da kare mutuncinsu. Na uku ta sama wa jama'a ilimi da kuma hanyoyi da za su matasa da 'yan ƙasa za su samu ayyukan yi. Ina aka samu ci gaba a cikin waɗannan abubuwa? Ba inda aka zaka ɗaga ka ce ga abin yabo. Jama'a tana zaune ne gaban zaki bayan siyaki.
1: Tufura mu je wajen Alhaji Rabi Suleiman Bichi, jigo a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Alhaji Rabi Suleiman Bichi, kana tare da mu?
3: Ina tare da mu.
1: Dazu jami'ar yada labarai ta hukumar zabe ta kasa INEC Zainu Aminu tana maganar cewa daga cikin kaidoji da aka sa banda wa'azi a mambari na musulunci da kuma na addini to suna cewa kamar malaman addini suna sare kanoke na yakin neman zabe ga APC
3: to kafin je ina so dan yi tsaye ko game da maganar da dan wana Ladan Saloh yayi kai masa wata tambaya wacce ke muhimmiya ce kuma ya kamata mu ƴan Najeriya mu kula da yanda muke adawa kai masa tambaya muhimmiya ce yanzu tun da gwamnati nan ta ba wani abu da za a ce na alheri an yi to ya ce babu kaga ina ganin wannan ya akwai dan gyara a ciki domin dai tsakani da Allah ko dukkan mu ƴan Najeriya ne dukkan mun yi kuka kan tsaro lokacin da waccan gwamnati take mulki 2015 wato zuwa 2015 kowa ya ga yadda a lokacin kasar nan take caccakaci a Kano da kuma sauran kasashe sauran jihohi na kasa baki daya tafiya ba ta kai kilomita ɗaya ba sai ka tadda yake da suna checkpoint na sojoji ko ina an baza cikin kasa gaba daya ba yanda za ka kai motsi saboda sai ka shiga checkpoint ga wanda suke kanana a lokacin ba su da shekaru ba su naka ba amma da ni da shi da kai da duk wanda yake cikin wannan maganar ya san a wancan lokacin ba ka isa ka tafi kilomita uku ba ka tada go slow sai yake da suna checkpoint sannan a lokacin nan baka isa kai kwana ɗaya baka zance an tashi gari ɗaya ba an kona shi an kashe mutanen an sace wasu an yi kaɗe an je an sace gashi nan dai iri-iri kullun ne to amma da buka karɓi gwamnati a lokacin nan alhamdulillahi aka roki Allah kuma Allah ya bada wato hasken da za a tafi da abin a yanzu dai mutum ya ce ba a samu ci gaba tsaro ba to ina ganin ba mai gode wa Allah ba kuma muna fata kada mu da cikin wanda ma gode wa Allah kamata ya mu gode masa domin ya karo wa shugabannin namu hikima da basira da kuma resources da za su je su wannan kawo mana tsaro mu dindindin a kasar nan baki daya
1: haka ne saboda lokaci bara mu je wajen Zainab Aminu jami'ar yaɗa labarai ta hukumar zabe a baya mun ga yadda ake jami'u ke amfani da kuɗi wajen siyan ƙuri'u ko siyan mutane ko sauya musu ra'ayi da dai makamantansu kamar waɗanne matakai hukumar INEC za ta ɗauka wajen sa ido don ganin cewar ba amfani da kuɗi wajen saye jama'a ko kuma ba su toshiya game da zaɓe ba.
4: Hukumar zaɓe tana aikin haɗin gwiwa tare da jami'an tsaro tana aiki kuma na haɗin gwiwa tare da hukumar EFCC da ICPC zaɓuɓɓuka da hukuma take shiryawa a baya-bayan nan idan aka diba za a ga akwai jami'an ICPC da EFCC ɗin waɗanda suke sa ido a gurin ganin sun hana irin waɗannan ayyuka ɗin ko kuma mu ce sayan ƙuri'a da kuɗin idan har suka kama mutum da laifin haka da shi mai sayan da wanda ake saye ƙuri'an shin duka za a hukunta su daidai da laifin da suka aikata kuma hukuma ta hana yin amfani da waya wanda zai iya ɗaukan hoto ko kuma duk wani na'uran da zai ɗauki hoto idan mutum yana daidai gurin kaɗa ƙuri'a wato inda aka killace domin yin zaɓin shi a sirrace domin ku an yi la'akari ai sukan karbi kuɗin ne sai su ɗau hoton takardar sakamakon zaɓen cewa shi ne shaida ai mun zaɓi wannan jam'iyya ɗin haka hukuma ta daɗa tsara yadda rumfunan zaɓen suke da wannan guri da ake a asirce na mutum ya je zaɓen shi tunda zaɓen Nigeria open secret ballot ne so ana irin inda aka yi don killacewan yana da ɗan nesa kaɗan domin ya bai mutum dama ya zaɓe shi a sirrace to yanzu an daɗa ɗan matso da shi kusa ta inda za a sa ido a tabbatar da cewa wanda ya zo kaɗa ƙuri'a bai kaɗa ya ɗauki takardar ya ɗaga ta ya nuna cewa ga abin da na zaɓa ba domin duk wannan hanyoyin ne suke bi wurin yin wannan musayar ƙuri'a da kuɗin.
1: To madalla muna godiya Hajiya Zainab Aminu a jami'ar labarai ta hukumar zaɓe ta ƙasa INEC kuma saboda ƙurewar lokaci anan za mu sa aya shirin. Baki daya a madadin ƴan uwa abokan aiki Abdullahi Tanko Bala ke cewa muka kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
5: DW wasiqun masu sauraro.
6: Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da ni Hawwa Usama'ila a cikin shirin wasiqun masu sauraro, shirin da ke ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya a yankunanku daga nan sashin Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sako na farko daga Muttaka Haruna Muttaka daga garin Bango, ƙaramar hukumar Takai, jihar Kano ta Kudu. To mu dai matsalar mahanya ce wacce ta tashi daga zuwa Takai zuwa Kayar da birnin Bago da kuma gari na Bango da Tumbishi. Dan Allah DW ina so ku karanta sako na ko ya je kunnan masu ruwa da tsaki na wannan yanki da su dubi girman Allah su kawo mana dauki sako daga Muttaka Haruna Bango. Sai sakwar Umar Muhammad Lawanci inda yace ina muku fatan alkhairi da fatan kuma Allah ya kara muku daukaka. To sako na gaba sakon hadin gwiwa daga Yakuba mai aski ba da raka da Sunusu Madattai da Gali Mamman Ibra da Jafar dan gwamna daga jahar da Magaram Jamhuriyar Niger inda suka ce DW Hausa babban abin da ke damun mu kuma yake ci mana tuwo a gurya shine wannan hanyar da ke tashi daga birnin da Magaram ta nufi ga Fati har zuwa garin Zarmu ta gama lalacewa a duk lokacin da aka samu ruwan sama to fa harkokin zirga-zirga yakan tsaya tsak dan haka muke kira da babban murya zuwa ga hukumomin kasar mu ta Niger su yi wa wannan al'amari duba na tsanake da idan basira dan ganin an kawo saukin zirga-zirgan nan da can da fatan kira ya kai ga inda ya dace Allah ya bada ikon duba tare da gyara wannan hanyar haka muna fata Allah ya kara baiwa hukumomin kasar mu ta Niger ikon yi wa al'umar birni da karkara na Niger abin da ya dace sai sako na gaba daga Ahmad Rufa'i Remawa inda yace assalamu alaikum DW Hausa daga Remawa jahar Katsina Najeriya ina muku fatan alkhairi sai sakon Abu Maryam inda yace a tiku zamu zaba inda zai dawo mana da tallafin mai da Tinubi ya cire Yahaya Niger dan Gardi yace DW Hausa ina so a isar mana da sakon mu ga mai girma Abdulrahman Ciyani da ya sassauta mana wajen awan dabbobi wajen shiga da su kasar waje Ali Wada Ali Abadam yace daga Abadam na jihar Borno a tarayyar Najeriya mazaunin Difa a jamhuriyar Niger Assalam DW Hausa budaddiyar wasika zuwa ga fadar gwamnatin jihar Borno karkashin jagorancin farfesa Baba Gana Umar Azulum a gaskiya ba mu jin dadin yadda kake nuna wa ƴan Abadam Central saniyar ware alhalin mu ma ƴan ƙasa ne tun a shekara ta 2014 muka yi hijira muka bar mahallan mu muka koma Niger da zaman hijira batun da muke yi har yanzu muna jamhuriyar Niger a jibge sansanoni a cikin Niger dan haka muna kira da babban murya cewa mu ma ƴan ƙasa ne kamar kowa dan haka ya kamata a saurari bukatun mu ta maida mu mahallan mu daga ƙarshe muna addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari masu riƙon amana da tausayi Shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashin Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus Madalla Sakon Umar Jibrin Misau inda yace Salam DW Hausa A yau zan yi tsokaci akan kalaman da dan takarar shugaban kasa a garkashin jam'iyyar ADC watan Atiku Abubakar na cewa idan ya ci zabe zai dawo da tallafin mai gaskiyar magana ita ce hakan ba zai yiwu ba saboda bashin da ake bin Najeriya yayi mata yawa Mu abinda muke so duk wanda Allah ya ba nasara muna kira da ya maida hankali akan abinda ya shafi yankunan mu na karkara da suke fama da matsalar tsaro da rashin ilimi da kuma talauci fatan mu Allah ya ba mai rabo sa'a Sai Sani Sabiu daga Katsina inda yace wanda zai maido da tallafin man fetur zamu zaba a 2027 Sakon Ibrahim Tasiu Tsabo inda yace muna fatan gwamnatin tarayya ta maida hankali akan taimakon al'umar kasar domin rage talauci ta kuma kara maida hankali kan sha'anin tsaro sako daga Ibrahim Tasiu Tsabo daga karamar hukumar mai aduwa jihar Katsina Sai Sani Bala Adeso daga Accra Ghana muna kara kira da gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye da yaki da ƴan bindiga a duk inda suke kai harhare dan wallahi yanzu ƴan bindiga sun damu mutane To masu sauraron mu da haka zamu dakata a cikin shirin. A madadin abokan aiki, ni Hawwa Usama'ila nake cewa mu huta lafiya.